Football family to lose in the jula se football in lua. Seki seki my jatula son fua. Ah, tatu chala my samota omina to motan to lene yoli fa for my tatu wa to know. Malfa my mojali to la fitula fia fenanela to a fa fonga yai. On the world of Foyle to a young Alman Manamota to the song. Molis for Ponga Lea Santa Yao. Asong a fool of a lad, Joe. Or if I fail a move. Oh, we found Penga, you last on four fat to Tumata. Malikuring a car. Yoenga. Following a fail a mula. So they said, going a kong, it got to find on the Yaso. Fight all the malus of Savili, Sawati Munga. Ah, or Saura Maluru. Okay. Lewa solusi malfitu lenei yulai. Ea manatua fo ipi ya au kuswe. Tasile masina ole fatitele male malulu mo tato. Ya onsa iya kumo au kuswe lato. Iyo kakui. Ili kaikai malore malulu e malua oe. Oe te pulele malulu. Ole alu inga litala. Oe te faye ula ima fanfana. Faye le ula ei faye le ufa malestino. Oe awa fo ili saule malulu nga ifa apupu. Oe ya leha. Ma alidi ya ma ide kuwa inu face fe au wa ye yer to ina mal ma tuala to no no fo no fala u ye le fale ki la tv ah fo ide lai puti ma kama kama tv ta o ta to ye mal ro o e lo puru puru ko inga mal ma kuwa se ko ma ola o puru puri au kafa la ya ki di ngai ma alidi ay ola so fu fa tu tu ta pa wal me sek sek le la so fu fa ma na ye le lo so fu ya Solong ada lima mari fudi vaya solong mana ia rosu mana lah ia arca ia mana po kau kasih malu lu embo ia leos mana lah ia kaki longa kau kau kingo ia malu lu ia so ia pe malu lu apa ia tawa si oleh lotto ia faya upu masan ia tato oleh lotto ia faya ah ini fa pe ia saudara kau malu lu oleh tu nul nih tato nufu nufu tu ia lah ia le oleh ia kaku ia mana po posing fa marsin nufu ia ah ia Faile fai fa mastino ma fai fi olonga yo fo tono lo fali e te langone le mafanfana ma e alu fa fo e le ki ofi pala langi pe ko ya kaku sa mo e fo yo mo fa ma du pala langi le sami sa lola ye le a sa lola ye ka ko ko du ngole o le ngong e a ya ma ma fa ala a ka ko la o ye le ai pai a le lu ta tu mai ni kama ke mi ko ngala le ta tu te fa fo le la mo ta tu ye no fo fali a mo ta tu ye fa inga lu ngale ai They see me like I'll be for if I don't get you finger. Otso langa luenga. Ai lo fa ko fa la nga admo ki fa fo ki fa la ifu. La mi ki fa la ifu. Ta tu chala mo sa bo pena yele ne yoli. Ba balo ati ta tu wa tu no. Ah fa malo ati di sotat pa anga le mafu chama ina yu fatto. Ya me ali alo pulo balo se fumuria. Ina ifa ngalo fa ta mafu chama. Wa tatu fa ngolo ngo ye le alu ai sare ya ruai ka ko isa mo wa ba ile wa wo ka mai ka iwa makwa makau kia soli e fai lo tala ni mo tama tai ye potina fo ye wa le la ve tina la ve mo si ji tama tai tala vo ye ba ile fo ye ka mo ka tu tala fo mo sa mo le fo wa fia inicio tama tai o ka e fai lo kala soli poleale mafau fau Pole ale mafau fau o nei tangata, ai maise tātou yo e whātau tū lele aisa. Pole alo na mafau fau, ile tupele na te maua, male alo e avele nei mea ole aisa, e ave ilesi tangata. Ole winga la utala le tau fai atu, ile mafai ilo na mafau fau la yei, ole tupele sau, na ole tupe ale mana awai. A olele watau mafai e avele si mea, e whaleanga ai lesi tangata. Watatu tiro tiro tangata ya wa afira isa. Sorry, ilin kama I afianga I wa afia. E mata utia le afianga le afia. Le la utatu wa wa ifoli atatu Samoa. Wate le le afianga. O le wa afia itatu I Samoa. I hati la tu wa fale tonu ma fofo le isa. Aya ute o fofo ya uye ya te oele e batu ama itango taria. O le aso uluma na I o le ase famo e moya te oe.
e fa fe fea ona e faia a le ye lo to lo malu fa na o le ase lu manga yo lo fa o le ase me o le ase lu manga ye fai ai a fa pe ula ula ula mimiki mimiki mimiki o ma enga wa ma kwa fa le ko lo ma fa fa o ye kau sia lo fa nga o le fisi nga ye mata to ye tala vo ale anga ngi lo ma fa fa o le ala me la fa lo manga mai le tele o tausanga na e ola mai ai ai a fale tonu lau mafaufau le ngei mela isa o ka o kai ai po le alo na tahua tangata po le alo na tahua ai le maka uki ya le meru wo i tatou son wo o ya tatou ya tina ua wo ku ulei wa vai le vave le tupe fai mai tangata o le tupe ele anga ele se mafa for the coupe. E mafua kau de hangar coupe. O tato. O tato tang ofi fa le hangar coupe. Ele fa pe sa coupe ma ya sa. Taula ia e mai sa u. Taula ia le kure ia meri o a sawe de la wala. O ye le ya. Ele se mafa for the coupe ngo fo fo so mai mai. Ya le la wala ki ha ia sawe a vela isa mal. O o ke lu fwa e na na fo le se ding. Ai le afiang ola ye tato. Oka oka se afianga. Ala le angai molo ulu. Le masau me fai. Le ai masau fe au le e kausiei lu wa inga. Le se ngaru e ngatisu e tausiei na yo matua na fafai le leina oi matausia mai ei oi ilo uo langa atoa. Ia ma e fie fie se langa ringe ia meo fai kengi. Ia ole putu sao vai hatu fafonga meri tatu watu. Ole mea lo fai kengi oka oka le masau. Ioi. Olo mota tu tu selva filfili masonga olo mota tu tu selva filfili masonga olo yaile fa tu mor vas pe vasone ile nga tanta tu fa to le at waila oni etuai le mota tu lima sul tala ta ta tu sel songa mal va filfili waya sole nei o malo oila nei eto esau na fa pe mai le ma sa ka kusi di mas sul kala fa mo le nga o fa longo longo le kio le ai e umal va ser nge yo e uma lo alva yaso ngi ya kapungi do forika ko limas furu ai to yanga ilunga ya fits furu mana ya ya na ifo tuanga mal ta tu watu fa mai o lesio la tu e nau nau o le tupe vabe o le kupe vabe ai le angai mafau fa ngale pa wa lor ke mi ke mor kupe ke mi ngi a o lo mafau fa o le fa va va e le angai a ko e lo le olanga a tu ai le angai lo mafau fa esa o coupe vave esa o coupe vave esa o coupe vave angala mai ha umangir coupe a fisili fo ya toy a ale anga ngila lo uru o la mira afai le dumanga ya ko de se bien pe ke la kun fal mai fa mel mai ala kun malo lo mai ngal se uma bakun lo fala au de ko e ko wi wa na ko lo ma fa fa ya pe ke la kun ngal se uma vi di le esu mele vai de ole fu fu singa male aba bai ko e ko mi di ai o ko e aku ulang ale ma fa fa ele va pere agalo ma fa fa ya se wala su ma se fa nga we fa lo ma fa fa o ile ai ale agalo ma fa fa ya fa va va we ya fa pinga ai ta tu ma tala ta tu ma tala mai tilo tilo ile tu penate maua tilo tilo ile tu penate maua oka ale anga ngiru ma fo fo da ai le au ngai se se fi au ai te tau ona e va va ai wa yor tu pe le me e va vi va ve lon sa va ve fo i dunga han manga ku ale a reto le ola sunga fa fe ngai ngai ya tu amosa o le tu pe le me fi ngalwe nga e ta milo al waki o sa wa waki o sa wa waki o sa ka mi no milo la ku pe ke ma ta la la ta mu sanga tu pe na ye tonga fe fa le ngai o ya talu talu wai lu fata mala malu le matala male tatu palota sa fata le fu avil fam sinong e makau ki el fai gapalo kasa munda le mai e sa wai me yeru ngol el facebook only samunda only samunda ya la fu la lu el fai gapalota wo mo fai gapalota sa fata lua ya la fu la ko avil fam sinong de aku le bangoa ya se yanu si ya si ka mali o le mea le ka ku oka ya ngai fainga ka ke di pawa le mea fainga ka ke le tua
kia chik cha chu o le lo tor tanga cha a me angi o le loko ya lu no winga fa nei fo ile alfa ya finga palo ta fa le a lili chasi o fa la lilua ya mai fo ma i fo i nganga i mongwa nganga i fo mau a mi le o ringo ile o i fi fo i ya pia a a fa ngi fo da finga palo ta lai tia nai tumalo ya ko fo fa singong ya ko ave fo Happy aku, you see, I'm going to see. I'm going to see. Coffee. Oka okay. Eh, makau kia. See, happy ma. Yeah, ku yes kamari. Ola umalo. Eh, aku yang aia. Fauau okaku wari kumalo kasi. Dei si mela akaku ku polefua. Owal mbe oang fale kong. Ia kakoku unmoledi oledi efam singo. Wai wai nema ngai singan ya. Ya lewa mai eh lale fuku ay amre kangi. I remember you can't get a car. Sorry, if you were so immune, Mark. In Macau Kia. Yeah, yes, come out. You're like, what, Mofrepa, look at a queer. Yeah, but what I mean, you have a ingi, Fali Kumusa, yeah, yeah, power Kalunga, like what, for kick. Yeah, I cook yelly. Don't go out with so swangy little Mari. Is it a man? Are you singing us? Sing on you. Leo kakelongo ngaidi maman wole di markanga ka boye leli ya te failo la leleta wani fa le ton ya kwa kuya abiye la sida sida leli il mesa kup hese de ka fa longo kwa markanga ka wo fie le ngango leli arka ma fu le mai ya la le fu ka ka kia kam pelor kangin ng sore pelor kangin ng me fa ni sore ya aku fa fa ni se fa nga palok o kangi fo Se ia foi se sua pia ia la lubu avela kan kau kala i oris fai puri e de kan kau kala ngal kan e le fa kwai fo ik ia le ka ko ngia me lo lotto le ki o hori ko inga o ke lo makua e man forma ma le wa ma ni wa ma solo ile ala on alur ko inga le forma si aki aku sukai oke si aki aku ko ko oke Aku kalau kau ing elfo ba, ye le seme o fale kom. Kedo ise me mama fa ya oi. Elfo ma, ise me mama fa ya oi. Ba kalau ar kau ing e. Me ye le ingo sio ko dua. O kamon fa ba lavi. Me fo wa kale wa sa fu ro kamu su kale la fi fa ko dua fo. Kal fo ma, yo ha o ke ya oi le seme ko poli e kon mer fa yo fa mal ski ma ko anga pui pui ma yo su kamal ko ko moru. Alo ngo binga nga fa pe nga lo ko. Why did I kill me fight? No more going. Ah, Nakuala, Makuala, this alpha Yaku in the fight. Cardi Cardinal is going about the format. The Lord going about the Makuawa. I don't for my going. I forgot for my family, my paper, my phone, my format. The young family for my edition of Calavayo, okay, ya. One me for your family skin on my pui pui my yak with my. Le okay ya lo suka le fi okay lo lo koko. O ya le me fa pe ngai o le koi koi kul kakao ko lo makua. Le me ki fa pe ngai le fi wa ya mai. Ya. Pa me fo ma ya pi si me mama fa lo ma fa fa yo fa ku do la ye le ya ye. Ka le la ba fo fi fa la vi mer ku wai. Pa fo wa sa lo musu. Le la fa me fo ma ya pa wal me si akilo lo ko. O ngolo lo ko le ma fu wai nga fa ma fa le ko. Kalau makua ya. Wahai fat mama fat fua fat raven maku ai. Wahai meh ya, mai ni lelo loko boleh fat pengah su orang wami. Wahai mai dah. Eh mai ya fat kah kan loko. Ya kira loko. Fokulang al lelo. Kalau si ya kau sambil sinis fat pengah. Eh nak kau abe kau rekang skamari ini dengan abe oh ini. Yo ya safa kalua yo. Dah fuh wau fia dengan ngaleri. Dah wah kau abe kau rekang. Luas puluh lima minit jadi jelas semua luas. Si mana fa vivi yang ambil jauh leoli. Ah, walau fa cuai mau cuu malah walau popo fa lelinga luang oleh asor.

0: le tamaitai o Agnes Stowers Moa o le atau toa mo oe. O walu se lau fitu iwaiva, fitu iwaiva, o le tali o lo faa moe moe. Le Friendly Loans, mo no no ngā tupe, tuatusi, loa fitu di, Waipreira Avenue, Henderson.
1: E fai ngō fia lo o langa, pe a le leilau faa peritania. What's talai na nei avanoa e te lis talai i le Dynaspeak, mo a oa onga faa peritania. A onga fua e o nofumau i Niusila, pesi ti seni Niusila foi. Ole a amata liava se ngai le aso lua fito o Yulai. A fai e te au Maui Hamilton, Palmerston North, Lower Hutt, faa pea Wellington. E tala fia ngai le Dynaspeak, e fso soani mo oi. Wili mai loa le oiva, lua lima lima, ono fitu fatasi, lua lima lima, ono fitu fatasi. Betana iane ile upenga te failangi. info.dynaspeak@twoa.ac.nz.
2: Ta lofa sa moa. Ole fapito le Best Bargains New Zealand Winter Mega Sale wa amata ile taimine. O fi fatau sa o telefoni fo. O lo mawa le iPhone ma le Samsung lata mai. Ava te mai le nao le lua lima ta lai vai yaso. Ai ala se se tino fo lazy boy. Ile nao le lua fata lai vai yaso. Ma wae. Wasiria ma le lua lima tau sangal tau tua ale Best Bargains. Ta tala fitu aso. Wili mai loa ile o valu selau lua lua lua iwa toluiva. O valu selau lua lua lua iwa toluiva. Beta mai ana ile Facebook page ale Best Bargains. E yai yai inga fapito.
3: Tell off for Samoa on Mr. Cowboy Lenny. Fa for Fonga, my mom, my beer,

kupe ai aka le aso o ka o ka so o delay. Te lo o ta tu o ka ko o delay ya fa ko foi. O ka se ka ko o delay. Ai ale ai nin ka ko kupe o ka o ka ka ko foring. Ya vale loco ale ya, le loco. Le loco ale ka o famas ya. A wala fatu adisi o tatu paanga ilungo Facebook, malungo YouTube. Kaya malol tau atai malol ngalul weng. Mayal tatu fafi fianga lea tatu tariwa tu lele unang mal tau tua le fianga lea pepe. Mal titi selo fatuai molan tau mengan wenga. So tak iya tuai pema inai fafi fianga leuli.

Ia ua kumpa la fu ia la songa fu ia. Wa mai fu nga duenga to tele malo tatu atinu oila tu na usu wa ili tayau. Pa malo ati anche uchou. Ia fa malo fu nga malo tatu al tatu siri eko fam. Eu sou ia ofisa mesi fu le si atu ina ya fiu. Mala fu nga luenga lo ma fu chupali dei vai nga la uri balo la tatu anche malo fu nga duwe. Lo fa tu fu to tele ila tu. Na lo ma fu chupali lunga la tele fai fai le mu tu sa. Ia ma ono sa fu tatu lunga la wala. Wa ti te manga duenga. Le jambal fi sota mele ala fiang ala pepe tala ilene Panu bo file mu oina ifa fie fiang ala uli Bisi foi tato la mtang ala vanyaso Oi si malulu Pa malo atu ina imantu ala mamorina Foi oina ifa anang mula mtang ala ong ala fana mula li vanyaso

0: Alulu atu tatu atinu ono leo fata simali sunga le ripole al tatu kampani al titi selo ala fiunga ala upipe tala ilene mal tatu te chumbo tatu la matanga le neva yaso ala amfanyo te fao wina atu niso tatu fao fifianga pa pe amaya tatu fao tatanoanga maniso tatu pukalambe ilene ya uli patalo fatu malenganga fao lalo upipe malo le seifo monia malo fote lang matafil neita ya ufo mani ya sunga fuwa amtai wa amatai ya titi manga luang ala vayaso
1: Mana yele solo lile ne yaso atetia euvoi na malulu le taya atato ya lo man bia uto malanga le leyo le tato mataisili ya fatalo fatu ifo banga umale tato pokalam ya lo te vai atu yola e malo seina fai ya olmoto e mafan fanna a le taya fo la tava ai solo lo ta saweta ku morita mitila unga le fatu ate le fitu Ya awole minoi ya le vaiol fa atavoi le dumalo te fa pea wia na na salu avole le salu te mulu ese au fa lungo tu pepa o vole le ola eto alle ya le aisa ilungo le fa ato tafal.
0: Sa ole le lau pepe. Ole va ingana le na ine le tae au fuile. Oka. Ya uambalo fa solo ato ima fa malamala tu. Ya paula le le mele ngamua. Yor sa uro kia kulpepa vai vela se kau fa ama se kau fa alwe se tu ele aisa fui. Aisa olang sunu anga solo ima tua. Ovali maru ruma li pona po si opa si o mai fone li tai hau.
1: E faktua ina lava fui ia tata ulo yena iti na matama matu e tono mauta malawa. Ina ia a faya hele heat pump por fali ono sa e tongit pilion mori ai fa ola tato heat pump. Fan or manu rule e okay at the mit. Ya ma tato tupulanga ya au na itinam to ma matua ya ma tato vuye wa matansa vervali atu vodso ifu wa lini masifuru wanga ilu ya matua ma ati ati ya le malulu awesa unua te te tulanga leo le olo wala merta ya vuye le wa matua ito ale pese aisa ilu mwalfa ato lo tavali safel matu pokalame malise wali Wellington ya nekta ya au
0: iya
1: te ufamele wali soli awole fa ngane vai vivela nga ye te me e afia il fa atol ta vali ya na el watule le insurance ya ele ka vai ole la to fa tuanga me fa nga per vai malulu e ki la vol fa na au ya pe asu mal vai pepa ya esa sa aya ilunga e alo ba ya a alo esele le me pe le aisa le a fa me la nga fa sto te lo la to Wellington Ya waso sunel vai vela ai silfat. Ya ai auto insurance ai fai insurance. O ile ai la nana tangwa o ia fale ngal fato lo ta fale. Ile tona ke se vai vela. Ta wana ave ia ile vai io. Ya mos fo tua nga mota to hotel. Mos vai to hotel la fa puna vai vela neta e o na ile man mla mai ta to o kilani se ase a tu pule tula.
0: Tsao, ai pe ye, mo ni mafa maanu di sabi wanga fuile. Pio ti mo mwole ya, e mo ye isi taya fuile. Ala, e pe ye, la e kakeba, ai pio lita awli ni. Ya, tatu tilo fuile au telo, ala ito telo li tatu watunu wa mwole mawina. Le tulanga sa ye li tao nei, ya mal malofa ata wala uta avale, masolo timo wala uta avale, malealu le vayola uta avale. Ya, ana hafu ina maana, ya mo inda ifu tuanga mali usi lalo wa telo, ala itupu soo ya la tu lalo Wellington ni.
1: If a may ya tofu emma may have our latunga lunga telena tie out the middle winter. Ya or key or fana, will little fat or taval. Ya say tofaki dearly. Yan fatua a velor taval, ya lango tato. He says I had to pull natula. Ya or swing a full towel of young matato luna wing of Vayasoni, tap and penalty lay. At the Vayatu Elisa Vanga Yawai, a momeo. Au kava ta vale vo ye tu ti ti ape tanga lunga le lunga la ta e to so mai ai luma kava to ta vale halu matu ya la fue mo online tele lunga online ya mana we fa tau sinau a fa ngo yo lia a forta vale
0: ya na palenke
1: ola fue fie ma fan fan ta vale ya vi va ta palenke ke ta vale ya si aki online ya ai mesi ata vale vo ye te tu na to no pa vo ye ya wor fatta wala plan ke ke pa kar ka vale wa te lo tu ya lo plan ke ke meta vale lista nga te lo plan ke
0: mana ir fo tu nga lo pepe o ni chefu wor se sir ke mate so balong pa ke ke me fa fo ta vale le yo le se val e ke vo iwa vinga se siva pe non tolua se ka kwala nga lengo fa ngolo ngo ya ki ke malo pe pe le il palanke ke i o fa ka mo fa vur ka kavali ni te wa e se al palanke ke kavali e se al palanke ke ya fur tanga tala tu
1: ya ya ole de siva nga fu ya ta una atitilo ya ole or tulanga vuila faitaule le po a meton fatino tato ye fo ye kilani to nga manugum ne ya mole va nga fa le lo sa ni te walu lu a fa le to nuru sa yo na tangole tu a ya ma uma a matiti ya le wo mana va tu fa tuanga fa nga le fa pepa ya esa sa ale fat ya na fa tata tetile ya se kidia lele a wetel watu ala ma toa ile lo watu ala wala ala wo so ala ta vale e ya ya wa problem met ton te wala vie lo ta vale fa le ton watu sisi
0: ale mana ya le pepe ole ta po kala ben lita ya a wa le watu wa ta fa sala nga ma sani le o fiong ya le mo ya mana ni me fo lita ya a wo fa ngale vai vela fa ngale vai pai pa vai malulu fa fa ngai mo fa mala mala ta vale e mo planke ke lo ka vale wa vai ru ngai mer le yo va tu mo ta tu wa tu no nita ya
1: ya o va ngalon to ya o le wa mo wa li so la to le na ma no ta tu se les for really
0: ya
1: ya e le to pa plesa fa pe ona la fois tu ni usila ya a ngai le no mera sa mo fitu lu to lu no no o lima fitulu atolu wa nono o lima. Ya, utewa yatu e fasu utasita alarta paple na lafu. Ya, ole asosu fitu na lafu ai. Ya, o Pakuranga Heights le address o tangata leo na safata online, sa lafu online la na top up. Le alau manu malor se lauta la fafata ui na ele pack and save. Ya, mar se lauta la utuelanta vale le PP. E voltato entry mo au se talia, ole se leni sa lafu faonga ele click X. A nga ele telefoni fitu tolu tasi valu fitu fa fitu. Fitu tolu tasi valu fitu fa fitu. O luse sinoti vai moli mai ele spring i Australia. Ya le sa lafo inal se leni le sa mo. Ya le fela ufa manu ene le vata se lauta la fel fata u supermarket. Ya ma le vata se lauta la utuelo lana ta vali. Ya to ya mata lia fo isi tato entu son neva yaso. Le faya tato se ilas fraile. Ya le ngata na. Ya e manino lei e tolu suta la ta pa peton fa ta uma la fusa mo na ya va ya ya pesilia tfu a la fu lo se le ni ta un tolu se la New Zealand ai lunga lo se le ni la fu yon va fu le le ta tu se ya male va nga mun muli le te tia ya pe fo un sila fil ma tu pro ke ti fo le fa fu wi no po tu a nga lo a ta wi na le ma ta pu sa ya nisi mal maths mal technology el colisio sa mo ya lesa fasala lau mai ya tesema ya fasolo mai ya januari ya lela sa temer tu wanga lena matelinga wanga le ya la la wo mona a matel face one ya ai mona mi ar se le ni so so anil ta tu skopa ya warfati no na ne polo kit ya mo la tolo fa fo fonga mai au italia america ya new zealand ne le uta pena tatu komiti le wala faingo fia te le stala e malpulo keti. O ingoa umma ila atou e te tokia la atou le stala. O ingoa foi nao le afaile tatu a faa manatu. Ya e faa pipi i o ile ngalwenga. E loa ila atou sa faa peona fsosoani. Ma au maya la atou se. Ile no atala o la atou for kulisio sa monte tia. A fai foi fia mongole ono faa anga vore tamaita il kulisi le sa lua feo a yaso.
0: Ya, ya, i.
1: Fai peona e sa we. E tonge lau le stala. Our tato website na www.scopa.nz. Fengofia na elununga, failo fua ele sta lailo suafa, yaul tausanga fu isa ea ota winal kudisio samo. Yo merla la fama winal tato listala, yamata selautala, selautala nga ilunga yamata tato listala, ya ulunisina o naya tato ngalwenga community o lofa nga soloa titi.
0: Manel famalatu. Tu sape tolu tau sanga o li piki ala u vasenga in alkolisi e tari aoi. O le mea ta ua o le asa o ngalkolisi. Ia ai me se fui vaenga ia le ta ume le feo ngalau pepe. Sita mo ita ina lua feo a ia le na le manao ia oi. Ia le tari a fui aoi tu sape. Manao le si kala fui. O la aoi.
1: O sita mo ita ina ume ia le tupi a ele itau lau o sa mui mui.
0: Nga uma ila ukupe nga ama kwenu kwa maolo kina. Valora o Pepe. Lele, what is he buying a FIFA Ilumor tattoo? What you know, I'm a tattoo by for 11 telling a tetia?
1: Yeah, all I text my tetia, yeah, to was yes, yeah, to oil on official motor sabo. Yeah, lie, Mawal and Ulumal and Talu, Yarafe, Mawal and Vayesi, Vaisa Salapa, yeah, Male Vita Malingi, Ilipota. Ele ngata funa ya mfano faiti tielo cash power ya faiti ona fai malo fata wanga ele blooper ya ava pefo ibo mautele metitia na itemu na milvai ya anga ele tuisa mau inai avendeo ifa penal service flavi inai Monroe ifa pena fuile island bites inai GI ya onisina faloloa holo mfano o ya ele tautua titia ya ona tu lango lango ifo inai pisini si samo ya ai eleva mete tiempo a fete suma ye vatso uru tete ya ai yo le ai have no
0: e vai so so e te lola stona inai ma filo ilo inai lo fisa wa tete wa liva fo inai tu rkoris ya wa tu sa uru mete tete wa na te lo inai le ofisa ya ta tu filo fo wa uru le na amata me fo ile tu lango ole me te te mai ta ile au
1: amen te hotel watu la uleva na yeti ti or kurisu samoa titi yo e paulio tanga ta te le lo pole ale to inga tu langa e fiu te va ai o fai to inga mio nga vu yo ta wen fa ma lo mo lao ata te watu la ta lia o fa pe on to le le ya pani titi amal pole a ngal mele
0: ale me mane titi va terminar kurisi de a ngai e pi ale tu pa to mai ta
1: Yeah.
0: Yeah.
1: I'm going to go to the hospital. Ya malato numero valu le ya tupo numero valu le ya eleita alo ai super rugby New Zealand na mo na le sa talo ya lo pixa o peke ave oi no no vinga tau sanga le el mon ele lo peo tau sanga jo tuto meta tu au ya man mi tele ya fa un tuto ne ya
0: malo va tei le pepe moni nga lu nga ya se fo mai manuia
1: so i fo
0: Le afinga le pepe tala ile ni malta tual ti sal pe na fa fonga yai le monino le vai nga pe na mai malta po climate tielo tau tua e mesi ya le tatu fa bitol in annual tatu company le wa fa monia ini si for malol tatu wa tino te bele wati le o te 2 minute tialo le tulai tasi
2: tal flava o le si fonga le neu Samoa le radio Samoa
3: Tap sa ili si Samoa lo ainga. Po tap sa ili sa umasini tutua pe yol Hilux mali Ford Ranger. Ule au nanga al car city e fa afai mo fie mea uma. E te alu malau ta avali ua e malie atu atoa. Ta lia le titongi vayaso, lua vayaso, pe maasina foi. Tu atoa lo fa atu atuanga ile car city te tala fitu aso, tu atu si fitu tasi East Tamaki Road, Papatoetoe. Telefoni lua fitu fitu, ono fitu lima fitu. Lua fitu fitu, ono fitu.

ele awai ila tou e va va va la lata ia so tanga fale ainga ma Dr. Yone Mulipola ma Clarilyn Marina I talanoanga o nei talanoanga e vai vai ina I kulupu e tailima pe taiono tangata di kulupu o talanoanga ele va e ile va o leone sefulu ile iva sefulu minute le umi fatatalanoai Marisi fapitalanga fiso ta imai doktor ta vale Yone Mulipola po le telefone le olu atasi lima o tasi tasi ono olu atasi iva lima o tasi tasi ono olu atasi iva lima o tasi tasi ono be so ta imali tatu imeli yone at mulipola at aut.ac.nc so tatu imeli na so ta imai yai a inga sa se umanu ili awa mali faalo alo wa talo atuwa ise feilo inga ali tatu a inga ifia fataru ina ili masino setema asa sfumuleono setema ili masino setema ili asa sfumuleono ili tausanga le nei Ole nei fui leo inga, ole afaya lea ni maoto o sia lea antawa. Sia lea antua, Yone alo ni neva, se umanu faa uu mua mua pele ava, I faya lea isapulu isalonga. Talitono ala afa utangi ya maia le nei faa sisilanga, mole taantu faa tasi umai, ile nei yaso epei ona faa ilo antu. Faa aftai, so ifu ma imanuia, olo sainia le nei faa salaunga, le saa ole ainga ya se umanu ana teni, Sui uma ualangolongoina le neifa salaunga Se umanu witi Fono ya antafaonga Ti asione Si ali antawa Yone Matole afoa Yosefo Fa tai Oleisi tatu fasi silanga le nei Ile avama le faa alualo Ita talo atua ima valu sia A ole la au, isuli ma feoi, ole suafa se umanu, ole fetue tasi, ilona foyala I fanga le misa isapulu salonga. O yeise langona o a unei, o se umanu ana, se umanu salilua. Ole atoe, ole toe tangata matua, ole tatu ainga, e talu sanga ina lo utoma malu. Tato ufelo ai, isalonga ile lawa, ia orenga. Orenga ke baya ko ka ko ke nuang e kas Mama lulu wa jo lear ke nu wale jasi del fasi silanga le ala inga sa si umanu ya le afu to mani numa ya ol pena batu mombua ya le to sa dis fasi silanga nei maftanga sa punawa I au kila nei O tu mwa I ofo alo fatu ba fata alo fatu ni pa ia mawalunga Malu mamalu ata wee ili tatu nuu Ile suwa ili sunga fata mao li tatu maftanga Le sunga li toa ina ya yose fatu patea Male fatua tamali mafailaunga sa awamu tamaitai O alu mafanau aeta inane ni o tatu polo mani ngafa tatu te maluai Malolo se fomaruia male langi mama Fa aftai le lofa tu li loa li tatu watua Ilo to se fua maso matu wola, wala fa ififia ma yai ilona nu ili nei tae fou, o lona sa pat pa ia talo fa talo fa lava. Ae ilava tele ma le fa alo le fa sisila tua ili pa ia o le tatu maftanga sa punawa e au kilan nei. O le ale fatanu ina le tatu furtanga ila sodus mariva. O le masina lona valu li nofanga e pei ona sila fia le PIPC on hanga, le tu la sifuru to sifuru pa le afra sifuru le tae au.

Fafonga maila si tue fai atu fasi silanga lea lea fionga leo sa punawa. Ile avuteli marifa alualo I fasi sila tuwa ili pa iyo tatu maftanga sa punawa I au kilani. Ole ale fatanu ina ili asodusu mali hivu wale masina olo navalu. Ile nofanga e pei ona sila fiel PIPC on hanga ili tula sifuru tole sifuru pala afra sifuru tayau. E talo sanga atu wa ifo ima le nganga mwela lulaba e mana umia o tatu awai uma ona uwae se unga fo I tatu te le imafuta ma olo iai ni mata upu e mana umia iso utu finangalo ma olo uli awai mai ole ale abea lea maala e toi tolo po ina ili tatu fa mwe mwe fa mwe mwe fa manatu watu fo ili tatu la fonga masina tai tai awao su utu fonga ta umafa ili aso talo atu pe ili atua E tai tai manu ya tuwa ilo utu sefua, maso mato wola, ta atu te feilo yai ilo nalofo mlo na angalelei. Malo ufa alo lava, sa inia di fasi silanga ele fionga le taitifono, sui taitifono, male laula ua fono le tatu maftanga. Maoniso fa mtelanga wala umaili oru alua, di malua tasi, maluiva toru valu.

Tēmi lewa lewa ki ele radio sam ole ni vang ole a wauli lewa lu se fulu mala tasi mi du tebo te ni lei tu lai lua e fiu fiu fwoi le nganga e fa talafantu le ni vang ole a wauli ila mai mo malau fa fuanga ile tautua fa wawala su fungale tunu mai au kilani di sila radio sam wa tasi lima eva tolu a mo ma lona ngai lue ma lona fai ule faiva e wina faiksi ma lu lu ole fai ngole vai aso ma lo silu savilu palasi mai fwoi ma te imunga ya ai a to ai le ma le la usu le tai o na le la ma ni ti fo le le tino e le sang o le malu wa ya ai wi le ya a le usu le is fa lawa a le usu o lo no winga o le mfe na tongi an ta to pili a e le nga lue o lo no winga ya ua ya i fo le swinga i lo ta ma o ai ya le le mo mo na mo li le fa ma no mo fa tai le te lenga ya te te pe o ne le tong ma tanga mai le tai o na le la si o le me fo stimuli ma an tu le o tai tong ma tai Le ni vai nga ole a wauli se uri fo ile fia fia na nei polo kala mene ole a wauli me funga mua se uri ele July 5 on sui fo ile on the 4 ele fia nga yale a tau savema le polo kala mene ole nga ngai fo faiva mai le July 5 se uri ele July 1 ole fia fia na nei Ya, mo mo ona fa tano fa I wona pa ia le tua le sa la waina la na upfol folna e so se fanta fainta ulanga la vele aso nafi e mal fai unga foi le vaya so malo le titalo e malo foi le on sa I tano si on lo o manuia ma mawa se malo longa foi le deia so nga fua fa u wina I lea o le ngā ruenga ya wale tua malo na fira ngalo pa anga masani ele tanto wala leo tumba mtina ma tua ya wa mai ulua wa mai ujongo wa mai oi le rivaingo la wu ya ya mai se to na ile so na nafi ya ele ya se pango le sup ele malu nu le mo fenga I mai tanto ele ya se pango le kambanga supo ya em kwa po po fa le le ya ile malu nu la to ya ya le le le malu so le du yo ya wa mai ya o a mai tutonu o tātou whalifai ngā luenga o e ngā luepo le rei tino fwile whale le dei aso a whātoutou ngā tāle aso ngā fua a hia ia e whape nāna vai a winga o le dei a tiru o le aso ua mānaia o le aso ua feo lolo ia o le aso fwoi ua makua e le fia a wailava e le sa ua le mele tau o le manulu a ia tālo sia o le nai a wai umatu nei a tātou walo mwhanau Ya onga foi o le nei aso nga fua ya, o nei aso foi o lo tutoe le nei vai aso o le vai aso mule moli o le nei basi no o yulai lua felusu mareono e togulunga ele aso foraile e ona fantano fantu I foile ya akuso ele aso tunai pe fa pe I mai ya ona winga ya I tatou yoi ea e fie se kupele nga alu ili Visa kupele nga anu lero toil vai unga le vai aso ina o toisi tia ilunga Fa se fulu miliona ta la le ana yai Ai saule ta la fia fia ile aso sa Fa ma toa lua ila ue yana vai lueina Ia le fai lunga mbua mbuana o le fa se fulu miliona ta la And you don't know we are Ta ilua se fulu miliona ta la Oka oka O lono we are Ia o le te miliri Tele ino ia ia ila tō nana manu malo pole ane mea lana fai Pe na malanga ila wale asai o e piki ala tō fai longa Ia pe off ngei, pe off ngei vai aso Ia e malanga e piki mai ala tō fai longa mai Ile ofisa au tū ole loto I Wellington Ia, ha Ole makua makau kia ole kua inga mea fape Ia na maua mai lama Ole ale me tauna fa muamu Ia tauna fa muamu a tātou pili Ya, for your nine no for mount to. Your kimile le yang al faka we lol fat. Well, I sit up. Ya, I had we long alone the tap. Ya, two old fat over the tap valley, while I've hung a cat valley yet. Ya, on the fa, two moy lola, yellow mare for yellow, but not me to no lie. So LPC initiate investigated and sailing. Ya, I live up before I have it on my yank. Kewly she sailing. Ya, if I hung a wire, the bow may fat. Tutonu le ni atu. Ia, uza lela ufa soa nga kungara kupera uva. Nga ia nga bang maro. Ia, e pangane. Ia, kwe ka mfa ya kiri mekaku. Ele ilo pe fia leo le aya. Ia le failo mbo mbo le lo toi le nifo iwe yasu. Ia, mana tu. Ole mea. Ole laki a iyo le laki. Ia, ai asa ufu ye an laki. Orongo winga. E nga waila usela uka ala.
nga waila ulua se lau kara e nga waila ulima se lau kara ia ele ifa yantu ase si yantu jalo so na faalu na sili afa yole na alwela usufumta ala ele imanui ia nga ila kiki benga ka ole mangua miti miti afa nga alwela ulua sufukana ia longa wing e mo ya ele kerefu ama pe lima sufukana se lau kara alono wing ia orko nga inga wae faalu waila I have a young lava matuel and faso. Yeah, Elia, yes, a meter poly foy, olea so loot. I look with a county ticket to kill a quick recover, my yeah, lousy, kneel in a fat late too. Yeah, le lake or let all of fatna solo ill terminate. Yeah, lea for ya talong or commonwealth, although Telimalo, I let to do a Scotchilla, Illinois for Ivanta, ole to sanga. Yeah, my aula, sir, more land up. Fa peon malanga tu yo I Glasgow ah ele do fanga le lo fa yen ya ta tu ta lo ngai ele riva ta na mfa fe ne mai mo ai lungol tv ma mai tolus fu mo le iva ya le au malanga lus fu mo le tasi ya ila to wore fa pele on ta alo I ta lo ngai lima ah ole fa pele on ta ula mo ai le ta tu au si si u me mafa e pe on ta pena tu ye mo le fo I fa moe ole tulanga lai pe ona yai ia le tātou au tā alo ole fai mai na tau vā le tātou au au I le tū unga leo le fā 4x100 meters freestyle ia mai eu iele I le leise tulanga le tātou au ole fai mai tūfia ia le nā ele I manuia le tau mwhinga le tātou au fwele le qualify atu a isi vaenga o le tū ungale peitai ane o le fai mai ia ua fatuina I ma le national record ioi lono wingo le kotile tono Samoa ia I lea fo I tu ai ngā tū unga e pe ona tā ua mai le tātou li poti lea lono wingo o laua fatuina mai tā longai ia le le koti mō tātou I Samoa lono wingo anto e fia nisi tū unga 4x1 Olo no winga tamu fai e afoi e break ya le kotile ufatu ina maita alonga ya Glasgow ewi ele imanuia ya le tamu fengale ala tato au au ile tulanga ole sisi nga hua me mafa o fele vaa tafi oleana mai alan tamu fenga ya ma tula ima ye le tulanga fitu ele pahanga leo le onus fulma lima kilo kalama o fele vaa tafi fulma leiva ona tausanga ia ma sa fa'apele ona mai a uma na siiono e pei ona tāua mai ai ia ma o atuai lana sekuona I le 2.38 kilo kalama e le'i sii I le alo Samoa le sugai a sanelemao ia ma o lo'o sauni e tā'alo ma le tamaita'i a seine stowers ia ae o lo'o tapena atu iai le taimi e fa'apele ona fa'atino ai a latou tālonga ele imbalu ia fo ele tau mawhinga stasiu alo le tātou o tru o le sunga ia Jarau Yoapo ele paanga leo le vanu sifulu kilo ka lama ina ua malolo I se tasi nei o le ifusu mai welese ia mai safa pelea ona fina ule tālonga pijai e faila wasi malo si o tu I ele li ile mai welese o le na manu malo ai o iei ai ia onisi nao tātou tā alonga o lewa mai ona fa'atinoina ia o sauni mai ai e nisi foi talonga pe ona sauni e tiele tātou au Samoa le awe antu I oi talonga ia o lea foi Commonwealth Games pe ona tali malo ai le antu dua Scotilani ilona aina o Glasgow I le nei foi I vanyaso ia atonu wa mai ona e fa'afunga mai le risi na o le onpereki na ua fa'a ilo antu ilana malanga ta milo I Afrika I saute I le maitau antu I talonga e vanu le talonga le onpereki le sauni antu iai o lono wing e le lava le awe tau te fulu e kaunga wha ko ke lele au e na dei te iwa ye inisi e la vevea ia o nai tau te lele au na ua fili filia ia o le la ua wha ilo mai e le so e le li I a whaia onga ia dei reni e le lisi na o le awe to a wha se fulu ma le wha ioi o le extended squad le wha se fulu ma le wha le o le peleki o le ua sauni atu e malanga mo Afrika I saute mai le na wha se fulu ma le wha e tau tonu I la tau e fok Mole Jamie Momua, ole wa filifilia mai ai, ile aune ale ol peleki, e o fiai, ele li I prople, ya si ale la waki, ole li I lose forward, ya se misi tupou, ta e loa.
Yeah, Malali first 5-8 Santa Anu le Awala Chiefs. Lali Jace Josh Jacob. Ole wa fili fili mai. Ole o lo o misi mai lo na suafo. Ya e au fiaile sungale ya Kilifi. Ole au le leo duplesi Kilifi. Mai le au le Hurricanes. Ya e lengan tofo ilia. Olo o misi mai yai. Ya le afa. Ale au le Crusaders. Le li yo Noah Hotham. E pe on na matok tielan ta anu le Super Rugby Pacific. Ole ne foi tau sanga. Ya mai. O ila ua ia ele I fili fili mai ele li fa ia onga mole fai ngā malanga lepi o na sāu ni a chiai. Ile ta longa mō mua na I fitau ia I male spring box le ole peleki. Ile aso luas fulu male tolu leo le masina fau, le masina o au kuso. Ia mai ele o malanga tue I fōi ele li ka hapteni le sunga ia ari sabea. Ia tele mai lopo le ale mafu anga pitai. Ya ole a fanto a nga ya tu le li ile a solusu ma tolu le ole masina u kuso lona winga ole a le ta alo I talo ngai tolu ye mo mua ua sa uni a tune ya e ale a ua le ole peleki e pe ona u ta ua a maina ta alo ngai va e fa testa le ole peleki le ole a faya ma le a ua le spring box ya u isi ta alo ngai fa ole ole a fai ma la a faya ma au la kapi fo ye fa I tu ma lo a le antunu u a Afrika I sute Ya olono winga ele oni talonga fingo fi talonga yola sa uni tude ya ya le malanga le ale ol blek ya ma I fu ile ale ai loa ya po le ale chulanga we ya ile ol blek ile mai ai on talonga tolu le pe on ta aloa ima ya lani ya to ai fo ima for run ma Italia e pe on the sava to the winner there ile dei fo I masina o you like ya oni si don vaing a mo lo si le fia ile dei vaing o da woli ya ai fa tano fa to wa ya ya copo willi a tina ya sina leo fa fo winner tani yellow va before ye mi wa mo somla inga ma luka ma lo la vole fia fa o an to lose full of 2 minute on the tani leo to line to ya wa e tu ina ile on the fan now Ia po le dafu e I tono le tawale o nala a whaola la le te mulbuli na siak ien sua u mole vai o lau tawale Ia e wafia tau sanga ele isu ien sua u o lau kawale Ia e wha pe dhani vai tauka Ai asau mana va tuile le tono lau tawale pe a kile a mawhanawhan Ia la e mu ke wha nongo kula e moli Ia longo winga Wa tauna suile wha mama ea o lau tawale

0: Fa vi vianga mai le RC le fantola to langa to to to we na le sunga ya DJ noise le ding vang ola woli no se an tula ta to dream ya spolu male fa mi rute ya o te ne le tula e tolu to fa tala fa to le ding vang ola woli fa che bi sio le sunga ya victor male to to mala na na le entire world and auto limited ya e pioni ye yo na la la na i lua i na i o tara ai le leila lo Vala wani ye yala tulu mirana e pe ona ta ui lunga Ole workshop ya ina East Tamaki Road Ole lua fitu fa tolu lua lua o Lua fitu fa tolu lua lua o Yala la tulu mirana Ya e sa ili ene isa hava noa fo ilele a wale Fa ya leo lau full service Ya ma nisi fo yunga halwe ngai fia fatino In lau sa ili dekwa itau ole tusanga O lunga o Beds Road Tasi fitu o Beds Road i utara Ya olo yaile la to wa fale e sui yei pa o lau ta vale mfa sa o aile pipi o pa o lau ta vale ya ya leilo wa fiore na le tasi fitu o Beds Road I Ontara pivalau ye le lua fitu tasi tolu tolu tolu o lua fitu tasi tolu tolu tolu o ya le la to wa numerina ya po le tuatusi e mfeyone e na fefio ya ya wale faya le ol sui ngau pa o lau ta vale mfa sa o ina o pa o lau ta vale Yeah, ma oni sireo tato fali ngale utono mai le rivaing ole a wauli mana tua ole vaya subule muli dei ya ole pa uele tau o tato tusi fa lupenga a tusi fa lupenga ia ole so nga ma le vau fil fili mana tua ia sau tusi na ole lima sfulu ta la le tau ole tusi ole so nga ya po ole lima sfulu ta la le tusi ole vau fil fili Toi a o neile vayaso le pa ua ile tau ya o na toi foi foi le ilunga ile fitu se fulu ta lai pe o na masari ai. Mana tua na ono official radio Samoa ile tolu ba tolu ono Hobel Avenue Manukau e maua tua I saulo minga. Morisi fam talanga vala wane le tanto wau whinga aluenga ile lua ono lua antasi lima I vatolu. Lua ono lua antasi lima I vatolu. E pe tanga yane ile shop radio samoa.co.nz Shop Radio Samoa.co.nz to find my yeso oka. Ole tulanga nai pioni eian tan to tusina. Ole van fili fili. Ya male tan to tusi ole songa. Lima sutala tulungaina lefa to. Elias for rain ole fai unga ole day for iva yeso. Van talavan to no shore. Mafutumele sunga yale faumle angalia woli. Fia Waipawa Waipawa in New Zealand Ngāl wenga whāwai teimile sunga le taita I a stē Ia ma peni, ia ma seupule o tā isi O le fai ngāl wenga I le pulu O, ia ma loari I le ngāl we Whāwai teile ma to mei le rivaing o le a wot Ferentia viva tiliva talafantu Selina Siosi, Arieta Mitchell Ewa pefuia lau kamaleo wa Kian Mik Polonga leo pena unasa Ewa pefuia se waso leantuafi Lutolenga ya vai vai mal malo yopu Iyo e manatua ufala ausi uta mafo Solomona Tai Rahu Iyo e hamole tone faisi malo lu a bru Ewa ma Rachel Sifa fatana fatu mo oto le nivai ngole awodi Ile tanto polkalamine yo le awodi ma funga mua Ya se yo li ele tu la fa su il fo a ta si be fo ile fion ya le a tu sevia tu te ma futa e multi ni tu fa ma lo tu ma tu ala nga te leona fa na wa onga na wi tu no ta vali ba ya no la tu fu spa wa le ya nga ya tu ya inga o lo fa muli mai
1: Tasi limo I vatu, amo.

Fa'afiafiaga sui fafiloi o le lei vaega o le auau le molimoli ai alo ma fanau i aiga o loo fa'amulimai lelei fo'i iauau le malūlūu lelei o le asugafuā se7 o le 5 o iulai 2026 fa'afiafiaga mai le rosa pa'epa'e pei ona e fa'afoga atu iai o le pese mai ia pese tapuni lagi ma atautia ea ma le tamata brothers e vae atu ai ia foe o tatou polokalame fa'agasolo afei o le avatoe mafotomai ia toe fa'atalava atu iā te oe le ni vaheng o le a wuli a wa ma kita ea ma lu lu pe ma fan fan a janavanti a pisa fo ma ile ma huto ma ile tato polka lame moliva ama teisi a pisala wa ya lesi Jane ea le ma huto ma idai sini Australia ma lo la bala ngalwe ma lo fo ile ono shai ea e ma sani ona tato fa longo longo ma u tato fa ita ile tele o ngā luenga fōi e leo fōi nātu e nisi o tangata. Ia pō nisi fō company e nisi o tangata ia tunu ui fafo. Pei lao na yeila tātu o tunu ui Samoa Tonga ma nisi antunu o le Pasifika. Ia ato ai fōi la male antunu o India. Ai o le mela ua tupu. Se ua yei fō male mea fōi lele o le tau fa'a lea. E matau tia le tino i tupe na tutongi e nisi o tangata e tōlua. Eina ia mawai o la ua pepa fai ngā ruenga i tono New Zealand. Fai mai e o antu leono sifuru afe ta la New Zealand ale tangata. Sava pele au na tutongi. E le tangata e ana le fale o loa o le Four Square. I Thames. E le tausanga e lua afe lua sifuru male tolu. A ole I malanga mai e I tutono New Zealand. Anta uli leono sifuru afe li al tangata e tautasi o lona winga. O le tutongi na o le si tangata. E le tausanga atoa. I tutono o New Zealand. Ole mena na tupu. Tusa, nao fore pepa fai ngā luenga. Lua pepa fai ngā luenga, lua tangata fai ngā luenga, nao fore tangata e anna, falo loa leo le Four Square. Ina tangata lavo, famaia tau, yeilo na ainga India. Ona tutongi le, na tangata le tino I tupe, ono sifuru afi. Famaia fitu le leia peimeni. Safa pelea, ona fai. Aile I malanga mai tutonu o New Zealand. E lalo ole tutu unga fwe lele o mainga lue il falo olo lea. Ea mai ole waitaule na ofi mai ene I tangata I tono New Zealand. Ole masino yu lai ila tausanga e lua afe lua sifun male tol. Ea peita ila ina ua taunu mai tangata I tono New Zealand. Saafa pelo na tonua ila mafo ufawa le tangata le ana il falo olo. E leo lele I tele le fenga ngui ele awali ia. Ma ole mela leo le afa malolo ai ila ua. Ina wau ese mai la tangata ni e tō lua mai le whalo loa lea ma ua le toi mawaini a la ngā lue. Tafa pe lea o na whaia I loa. Ia ma se la ua complain. E oe, o le complain le pe o na tui rātu lea. I le Employment Relations Authority e pe o na ta ua mai lea e le sui o lea wha la putputonga. Le tumai ta ia Helen Van Druten. E pe o na wha sala ina I lea e lea fo e le wha la putputonga lea. O lea li I fai pe I sinisi e suafa I Jaswinda Singh. E ular kak? O le mkwa ular kak? Tusa o le ta yono sifuru afe ta la le ntotongi mailana pe I sinisi. Ina ia fai e pepa fai ngā luenga o tangatai. O lea na ia toi tango toi tutongi e tangatai e leo ta o mai pe ta I fia. E a pita yane, ina ua whaamano lo ila ua ia tolua, na whaasala ina I loa, ina ua whaia le sui suenga, mai loa. Ole makua maka uki ia ale me vale a leri, ile na whai. Ole whaasalanga la ola na whale o loa, e tolu se fulu male lua afe ta la. E a mai ole whaasalanga ole ali I fai pisini, se fulu male lua afe ta la. Ae manatua lewa umao na tutongi atu ia tutongi o ila ua ia. E tupe fo ia lena tutongi kusa paua ia o sa ngā luenga. E kokongi o ere kampangi ire ke alu ke fe ngā luenga. Ong koe kokongi mai le ere kampangi o ila ukupere ngā wak. Sali, se ngā le alu solo muri ar me maua ia kua I ngā mea whapengi. Ea mai e whamai ele I umia stemi ngā lue ila ua ia ere kampani ile. Ia pole whale o loa fo ilia. Ai tu watu ai loa I o I le vaenga le ta wale Immigration Compliance and Investigations. Ia muli ane, tu watu ai loa I le Labour Inspectorate. Lea sa fatino ina, ia lea fo I su e suenga.
Ya mai sava pele on the fire. Ya mama wailo on makwa kile on sur pula fongole una le so le. Yo, ya on makwa maka kia famaila ole si fo isana. Ole to tongi to le lilia. Ya eta ya feta la le na bawa ila u. Ya on no le vale a si li ile ngfa. Ele ngto ile ya u toi to tongi na. Ya le silian to le fitu wafi. Ia le tau, o le whainga o le suesuenga. E le ali ile ana le company ile o le Four Square I nine teams. Ia mai e o mele timine ile I whaiesa na wha amatalanga. Po lea le kua I ngā mevalea. Le ngā lenga whailea mevalea I ngā mafia fia. Awa o le mele le maasani o na tātou talanoa I fo inisi o taimi. E oi, o pepa whainga luenga e le wha tauina. E oi. E mafayo na ofo ina tu isa kampani po se pisi nisi ia se ngā ruenga yante oi. Ai ole mea e tutawona e si la fia. Ele tutongia.

chauna e alu yo ile e so so fale le housing ai ma chou tis tala stanga ta o longa lu e tonol mtanga lu nga len fai mai ya u le tupe o lo fa ile me cha wole emergency housing i tonol New Zealand ile aso e tas ya mi se le fata ku so le kala ngo mer ka kala fa ma keiro ka ko wa ye nge au kila e ke fie i lor ku pele ya lu le me ka wole emergency housing ofa e fie fa ma Emiliona tala ile asoitas. Eari. Toma Emiliona tala ile asoitas. Ole fa alu el matanga luenga ole social development. Efa afu. E avei a inga ile inyo la tofale. E mene yo motels, motels in no fort. Ola ola e se na tu pesole. Ya ava ya so a kofi ku milio. A lua va ya so sfurfa milio. Ma singa kolus fur markasi milio. Ya nga kangole fa kele ka usanga ako. Sun. Uso kwa nga kala ye la kie I le vale. O tanga tay ana mo towns. Yo tanga tay ana fale ye ave I tanga tay ye fa no no foi mo sin the take me meta wole emergency house. Ya. Ai a ku foi la sisiku. Ele o sao sao le fausiei no tato falei e kele mfamai Fia a fe fat Ah, sfuru a fe falei e faile a mle E o kele hilo yepe Waka I hafen kai ngi fale faier kausanga e kasir Ae ole me matau tia lena A wane I ese tia stangata E faia tia toe Totongi maile fia a fe tala A lena faia kulau pepa fengaru Ole mea kongwanga E ka warkau favle Ah Yoi, ole me ngai ka ura kauwhaare ngā mafia fia. Ai, e se mai laina, ia mō meo tātou ngā lue ngā whaavai tain. Ia wa maratua le whaia le tau maalienga. Ia e whai kaule leia le I le whasi pepa ngai awa kora kongkaraki. Pe fia lau kupe ngai ekipi. A o a umamea ngai ekipi yei lau kupe. A whai fwe, ia wa ole si ngā me le maana malama yei na iu tātou tangata tailo ipo o maana malama rakimiringi. Ava pia olela e malanga mai sambo mo ni usilani po ai level company na o mai oi a fai o yese agency o la tunga lo fa tas o le kai mila va e ku oi lo va e lunga le va lele ya wa makanga ka u mai ingar ku pe ko kong ye la su a e la ve ai la mal fai ngolo visa ya o lo pases o le ka va lele piki ye o le malai va lele a o le fale nga ki ka u mo ku e ngofuai Ya e mau mai lola lo tongi mua mua Wa muma foi nga kipi e se umai meanga E mentua foi la O le fale nei teno foi I ngā lue nga whaavai tai E le nga oe ko kele ia o ko nga ngofo whakasi e A we foi lal maa li o le fai ngole mea E kipi la upa sisi E kipi le mea ngā lula uvisa Ya e kipi le ka warka avale le kongi erpeng singi le vayasu Ya unga kipi e kuwaila ia le malka wale interneti inga efa unga ai le wifi e kofat Inga ai inga luenga fawai tang Ya ona luatu waile male ele kisi O kele ino yeipe la vea kuwai malka wale vat Wawa ye ile kele o mei ya wakipi a ngai le ikuwa kuwale kongi kongolo kuskupe Ya a e anu loa la faya masau haya purchase foi lele pole tongi tongi Ya ma e umiere o loa ae o lai tongi tongi Ia ua wadu me kukong. Ioi. Ia unga whaia kwa ile mangisi mea, whaile plan o lau kere fongi po lea lava lau mefa. Ola ola ingi me kukong ia ngai lei maua lau tutongi fo ilele. Ma mai tu wantu tono lau tu stupea. Ole winga ole whamtalanga. Ia tato ma tala. Ia ma tato ma nga whanga whai mei olo alu wailo waf. Ioi. Wai e kaule alu kere lea fu ingei olo makuwa malu uruwa na mere ye. Olo inga e alwa ilo maalil. Ma maua I oe le meka o le kua ki ngā. Le meka o le papa kua e oi kei mi umar ki ngā. Ia ono le ngā ruenga o loo whenga ia. Ia a kipi rae kama ia. Sole. E leo kipi a foi lele I se kata. Ole I di a firme ngā e kipi e ka kukupea. Ai ai tō angala o e te whai ngā ruenga. Kokongi pea me kakaun kokongi. Ma wha putu lau tupi. Awe ke faya fua me kele I masanginga e faya I samo o le hale ngamia. O lo ufakau kau ofufo iye o le naiki. O le akikau. Ofu kau nga kavo iye kaside ofu. A e fia. O ngo suka hale ofu. Iye. Awe ke faka I kaya fua me akanga kao lai la valla ko vaso. Ke ula usele ngi.

0: Asi.
1: Ila tu. Ele anu ila no li fu no mera ta tu wori le ya tu. Oh.
0: Yo.
1: E ama tu. O isi voi tangata. Sa au tale ma fau fau ina o no apia menio la tau watai lunga o nei mea.
0: Yo.
1: O le mea la na e ta umaya ia te au lava ia li le ia tau. E le ia ko kere sa wala wari ia le ka ke koko e fa kasia la e la ke fa ia le mea.
0: Le se se. Le se se. Mai au bai atu le lisi ma ata o tangata ina sa wai. E o mai ei ata o ni tamai ta i tala vau. Au le leitele, ae matua lau i loa lava ya sa mo ato i lunga upenga ta fai langa.
1: Ole winga na ole ta lavo i le tate ofu. Tate ofu pe ia ka hilo ia.
0: Ai tate maasani le ifu ilisi. Ia uva pela ta tala o i talo fai. A fai la ole mea le leo tu nei pepese masisiva. Ia mafia fia te vava esi siva tua ya matamaiti. Ia ola ele fa sisi ngā fua lena se ima mai atu nei. Ya le vona fa vivienis ah ya na tapu e moi ni sole alo o tu inga nga yo inga la le fai tu mai
1: ya
0: e tu mai yo le ole real person mala tanga ta mon ya le sa we tu ilu ma I ma pese ma fai le fa ti ta inga le tu no ma fa na wo le tu no ah le la o ta tu va va ye tu ne ya o ta tonu se fa ti ta inga sili ona vai vai ma le mata nga ma le tau valea o tatu le lola ya o lisi meo o ta le tal tonpo isa o isa o ile isa
1: iyo
0: a lai te tatu tala noa fa le lia tua ia a lai te tala noa mai fulta ngata ai matua lilo yo ma fufong o ka o kose kanga isa le nae o a isi me masani o na iloa I ele tangata o tango fia le mele
1: I ata tifanga I uta matamata ili ato. Hai, ya akavava aia kwa I meia e sau ilunga o lipoti. Ya. I ata ita ya, afa yus tangata tate maasani ilile ya. Tala noa faa fia we e maasani yona wi. Afa ye e itangata, e te tala noa atu. Ai e seale la lola ngira wakala ngoa maia. Ele ngata ili nao. Ua tu wanu so. Tu wanu so o vo ilele ilungole. Ilungole o le mutia po nga fea lavana e te lu tutu. E ono tafa pele. Uka le ilopo le arko inga ma ire ma warka kale a epe ole. Epe ona ima salonga na. Ia ma malisi atu ula nga li atau. Wa amatana fole foling. Wa amatana sui fōlinga, fōie lo fōlinga la le le isaia.
0: Mādi,
1: ia. Wa amatana pei wakauliwa iku, marika ngaka fōi le le ila ta ita mai ta oti. Yon tofa pēl?
0: Pēte bātu I mata fōi, pēl la ta woso mai fa fōi ai.
1: Ia. E pēr kūla nga ngā wakakau fefe fa pēte iku. Ia oi. Ai fa atata la fōngal tūla ngā lea lea tau. Au te loe to te lele malo lea tūlu. Olo o la tau sila fia.
0: Ia.
1: Nisio o wō. Ma nisi fo yo tau ainga. Wa a mata ona tupu waile mea. Masalo le lusful tau sangatalu waile ya tawele ini mefa penda tupu izamo.
0: Ma ute loa. Sa a mata mai le lusful tau sangamon tupu. Ae na fai fai maalie mai lava. Fai fai maalie mai lava. Se yao o lava ina wale o toe mafai ona toe na tia. Matineia le mta upua. O tele le mea.
1: Yeah.
0: Yo wa wai fo isi ngata. Yo a pe va vai tu foi le leu a pe o Lucy a toa ia meio meu fao foi sa fa mau mau o vai wo ara o si eu te masa no titulo eu amo tu fernu foi le
1: ei
0: to a fernu mai a te o ia la te pula tu
1: ai a tu no si tu
0: a no mai a o ia sel me le pula ye
1: Ai Antonu I seisi tū le a tau tailo ia ia I lātou ia leo po eina nei e leo leo. Antonu o iei nisi lātou te leo whao ngā ina. Ia wā o le talamonia ia le atou. E si le atou le tupe mawala tangata le na te whatau ina na te leo whao ngā ina le aisi. Nai lo tangata ia lātou te whao ngā ina. Uso ka ngaka e okia I le vālea. O le au whakau. Ore ka ngaka lā lea ngā o le whakau a pē kūlei. Or ka kamirio nge hanga wat. Ole fa mai ye lengi me ka ilo ye. Ka ke fa longa kwa fa mai yo me ka pepa ka se lau ka la. Me ka lua se lau fa solo ngai. Ye o ilar ka kala le fi fai kupe vave le ko inga.
0: Ya o ilai ta mai pepa na. E te fa pene I pe ole.

0: Iyo ele nga ba wayo ku kamangongi kai mi fapeng.
1: Fefe mangongi.
0: O ku ka fa ilele.
1: Luas
0: pul tolu bilito chenele Julai ono. O ka ai manga ba kulo mal au ki ngai ngai ngaru ngol ne yas. Ah. Ala kulal mangongi ku kala le. Oh. Che fai mai pore ali le lava tu fo ilele ile mamafonga ruenga. Ala kulal mangongi mai ku kupa. Koe au de lei mai mafo ringa ka ka ngofo fale. Oh. Che ke fa ku mburi mburi nga pa ile ku ka. A walava folinga e momoli mai ai le fe au le aso ma momoli mai ai folinga le aso sai ai a fa ye muli muli anga fa pe o kai manga ye kai manga ye le mangongi mar sa sala me le kuka ai a fa pe la ka ke oso ko ko ngulo kali la ba ma lo ka vai vai ai ila mai folinga le o le kuka a original ai nga la ma kwa manga yo folinga le ila ma aka aka mai o ka ye fa ya ko muli muli on ka pa ya ku le ulo I will have a full ring or so called work. Give up. Ali Bella, the man about Alevaco, Apaki, Pacami, Olim Kuka. Like Kausu, Uruma Kausu, and my day. Yeah, or a Polarian memo. Alela Kwafasa, Pokumo, the car. Boy, I told my level of city, my yellow tattoo, super knife, I fell on in the hall. Istamaki nei afalono nei le fiafi yo ave se no parange ke ala atuna ina le istamaki le luafafa ina i otara alu fa maru siro kingo o fa singa u fa nga yoinga fu ile le fiafi la wa malulu ale mea e ke pulu pulu lo le yafu ya wa kire nga malili fa muni atu la soifu ale fa tu ya lis ya malor se fo maria fa tele tu ini tu sanga tele u fuai ya ile u fiong al fa tu Yeah, wow, tutu mo faiva lo filimba. Pe on na tautua li tatua tunu e ala unanga man tautua li tatua tui sa mau. I le peku ina I ebon dey alfa pe foi I ala tatua foi. Manhattan, afali tu lai fitu tala foi lo tatua leina mo aso I fopo asfano le malo tatua tunu. Ai fa malo tini so tatu paanga talo fai se usui alino. Tasi ilia skulati au le leile yei amatua leia se tupe. E nga lue ala voi tu sa leia ma se usui ale malu se mostiti. A malo mangere mole maluka ke fa kore kelo sala le pika la tala tatu lina kaku kaku eva eva po aku kala fia ola la kuka ngai fai ola la kuka ngai fai ola kuka ngai ngi ngol fa vela ngalur pua kai vai kama fai ngofi fa vela ngalur pua ale tala tatu lina tolu fit fit tasi ma tolu tatu eva kuka la fia fi la se kuka manga ye ya somalulu Se kuka fo ile tei lola tali tali ma yela unga lue mala fainga lue nga. Ole ala se kuka ma nga ia nga ke popoa. Leo tala tatu ole ina tatu wei vaiva neva yangale fiafi luas fulu ono minito tele julai ono. O kala male fiafi ale uso ia sa usi fono se useo. Tui julanga tua tau tua tatu wa tru. Aba tu lo pesele wa lo fatoi mole mamalo la tunu nei vai ngala fia fia fia ngai tu tama ngalu nga tala mata tu telefoni da tu wa tu ta tu vai vai ku kala fia fia Wi-Fi le mu lo usa i lo mo tu mo lo la Pa malo tu le pule ngala una mata tu alta tu sia mau Le fia nga sambo mo fatoi alis Mala fia ngalu nga Pa malo tu foi ya tila tu le nali mana ba ngalu ngola fia fia Malo le ngalo lue. Ava peo nai te poloka se mga ala ilunga lera tele. Mowe ole on sa ito a pere tahi.

Ya le si me alema o le tina fu ile le tino tino tina ya se fe le vai a o se fe ngale vai le si me ngale ma fu tina la ile le ya lo mai le ya lo mai ai le ke mai le tia ngar ngar wenga ya we ke mai fu ile le fa pe o le wa fu lu o ngolo ka ile so ya wa ke le ngase ngase so le ka ile ko nga vai timing ai ke le kus fa ngoi

Pai lo vai ki vai le singa me mang ye se fere pai pa ha se fere le ye pai pa ole bang ye pai lo vai fo ilia ku ila le pai ya nga ka ilia le awu umal pai lo vai nga wala ba dio la bar nga pai lo vai ki fa malu wa awu umal pai lo vai nga ya ilo fo ila fa malu pai lo vai nga kas a fa pe o ke la po ya ka ile a fa pai lo

Veio se teu fungala au. Pa vivia ka modja jo le fia filo to fit to be the talent you like fit to. Dale you like fit to na winner to le o tatu tala mo sa mo lona to fa sala win on a fia fi. Ya malo le vaeva. Malo fulun sai. Malo le fa malo si ya o ya nga lue nga sai fi tai tungo yai. Ile ne ya so an joa. Pa be for the tapo inga ne ya tatu tamam tina matu mo to malawa. Nga tofo ilea o ila to uma lava la finga luenga tofi le tua malo ale fa malo lo si fa table tapo inga ele si dal ta ino le tapo ai fa malo fa ta yo to fa vai ya o to tiu te ia sa finga ile ne yaso tamam ti da matua ai mai so sunga fa finga inga sunga fa finga inga malo lo manu malo fa malo fa ta talo wai manu ia fa vale ne yaso le to telo tatu what to know ai mai so nei fa na waonga Ono to tute mangalwenga sa auto. Bo le fala maula le mulila. Pamaloti ya sina leo, talo pamalo si fo manuia. Alo si fo la ule lele ne fo ya fiefi. Ma fujatu ma lo fatu ma ua martina pelina ya lo salia. Alo fatu ya sina. Ya ti oi malainga ma si fo tina ya lo salia. Pa talo fati ya piano. Piano Leo Pereira, malo si fola ule lei. So winna tu ye li. Oka fa minga le pau eka fia. Oka si ingo ka kainunga. Ah, thank you. Lele maunga fatala fatu. Gene Gollin special, malo si fola ule lei. Le mafuto badi si yele, Tacoma ye Washington. Malo atu fole ne yon fia fi. Ya, odi si abuole ya. Pele fa ali'i. Ah, pele fali li fatalo fatu. Ia lenga ole ek palasi ele se ek plant. Oi fatalo fatu fetenga se uman Mikaele. La po wa fatalo tori nga se nga se lutino wa uman ai nuana fala au. To si reta ale faiba se le fatalo fatu tatu tatua. Mona kelo mama lor si fo laude lei. Lenga tatu e faango ya le vai. Foi niu fatalo fatu le ya fiafi. Ya mai se la we vai vai lungo le tuku al poklam le fiafi. Ti resa tu le vii. Fatalo fatu le tatu tuku. Ma lo lo sa i malo fo la va pale mai a tatu fa vivianga le. Ona tatu tali mai lo la ia le. Abatu ia tatu tala mai Samoa ile nei fo ya fiafi. Alo fatale atu tatu watru. Maria tele tutu mangalunga. Mo ila tolo

Fafi fia ngamale fia ngosong ngone pere fafo ngase football family tol che ne ia late to life itu. Fafo ngal tatu wa tinu ui tatu tala mai sa mole na wida mun mulia tu ile so. Pe ona tu ina tu ile nefo itaimu le fefi. Mal fa boy moy jali chula i balu le sa tayo la toy mawa le si fa popong le tok tua pola udang le fio nga yang alman mana tip au tanga baya ole tok tua le ta tu al ri de samoa olo mo fa no mori mai melo tupu tero ta tu wa tu no le fu wai fa fu fonga ye melo tu tupu nei de tonno so ta tu wa tu no samoa ai mai sele ai sa ai te loi ole mana ye fu ile mo le wati mingala tala fo ilia lata tilo tilo iaile le alwan taimine yo aisa mal telo metu talo nei mo nei metu pu tiro tatu watnu ya waili fa ngo fie sa o le ile fa ngo fie le vo taimi o fa nga ta eto for tanga taia ya mo nei ala ngona e ele mo fa fona tanga fa sa o le tanga tala nga e fo ilona lo nei ala ngona la fo itala no mo yai nei ya ai no fo nei ma e fua fa ma fo fa ma e fika fa ma fo fo yai e ese le tutu pomele nei vai taimi male nei o langalo tatu ia. Tatu ulo, tatu matala i mea uma, tatu matala i so se mea. O mea tof tofo ina i tatu. E lo o mea fe ilafia o mea lelei uma. E ia ia me fe ilafi kewe aku pei e sa uai maisi mei tua. A o mea na titi ngai nai. A o e fea ngai ia mautari ngasua le nei ia fea. Waisi malulu le mawatu o tulanga faa, tulanga malulu o le ei tatu. Mo te ilo fone pone, matua malulu wa. Wa ma kwa over malulu ata tu na la mata tu na ya tatu tamam tina matu mo tatu ai ngai yo ye na tatu tu a matu ya ti fa ma fon fana ki fa ma fon fana de le ya le hita tu tono le fali a wo le fa ola le po ato ai ti fa ma ki fa ma fon fana ya nta pela ya le si fa ma fon fana po tu to ina malu matu ki mata tu fo a wo ni fi fi ti to fa ala e ti moi ala e ki le hita fo le a e ti ala ta ya ru fi to e malu du e se ko ngai malu du e ta jo ole mele wo kafiu ka kifabu pu eva ya kwari se wo malu du e tu ni ti ko ngori ya lo ho binga ya a wo ki so nga ngai u ri po e li manga yo fu le moi ya fi ya fi da ku e ngalo ko e malu du e manga yo fu le moi ya fi ya fi da ku e ngalo ko e malu du Bisi lu kisua, sebelum orang melihat cale tu lah fitu, apa fitu? Jalan jatuh lagi nama saya fupas fano le tenu.

0: E o tolu mana be misilu kisu amali tatu va vie vie ngole vie vie. E ai wala ko nga ka umalu lulang. E ai nga ila le pese la lia pe fa sa mo le pese la ka mo tolu mana. Ya man ku fo ila ko nga ka umalu lu afa pu ula ko inga ya ka folo. Manta. E fa pu fa pepe fo ila. Ah fa sa mo la ko nga pese la ya. Kau maluru fa pengi, melo lo matua. Fa asengi sengi atu i o oi, le toi a ina. Awa ete moe fa apopo o mai a ita. Be a fa sa be a liu varane fa i al pc la kau matul mana be fa kau maluru. Ya ba mailo lo makua ele o o ela ba o sa upepe sa upepe
1: eswasham say aletius
0: I been very going okay o foya o elo makua iro wika

0: fai kari marelo makua. A o maka e a la si mea. E pei e iko.
1: He ramalan, he ramalan. Samoa sura.
0: Ia la alai fapupu ala si koi inga fu ide a. Fapupu ala si koi inga le maruru fu ide. Arelo makua la le fai al sangi. Le a o walu ilu ma o ke moe. I la ufanga. Alemi oke ofo ila ba o e ilo le lo maya io o pese ka malu lu o pese ka malu lu la ka fa sa mo aku ye pese le ala atul manga be fo ile ka malu lu ye pe ha o ve kemer fa po ya o ve kemer fa po ya nga ke do o ye fa sa mo ang but I'm going to be a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little ole a o mailo a ole unga le ka ai o ka u a ole a ke ke a wa saulo wika yo o mafo fa ngar ko ingar bu ko kasi ko ngal pok ke le ko ya lo fa ya o e makua ya was a fuku a mamo for going a wafu ida walu loma kuwa moila ka fanga ida ka unga maluru ya kwe inga fapu nga oe alu wero makuwa moika maiki taibele wati nua sun family telo tene iya lei chula e fitula fia fi a fia fila ya sunga fua ya wu umma fule mandre la jol alu de famano losi bulu pulu pelo ya afu ma inu lau ipu kofele maluru ema bangabal malo jato

Wawa ya jolei ni jajo asfa nau Wile le ya fia fi Ai wa maa di didi kako Ia fa pe leo fa mana tui na loa seifu Ale ne yaso Wale pude ngalbe de samua Mala fa ngalwe ngama mole jolo fa angama fa unia ngaya tuto Umalaba Fa mana tui na le soto wa seifu Tirisa tui ele Televe lewa mayalo fanga mafamrianga ya mo ace wa udia mailo na ono sumalu te sanga lo na seifua ya alo fanga mai Terry we kalo fa kai dile ikia misi ya kulfa mafamrianga ya malo va manu ya tele le tu le seifua ace ya mo to mala va fama na tuine le so to wa so fa nau alo fa le tu te fa poponisi ya so mo disi te sanga se tele ya ti uto A wale fianga e tiu te manga haluenga E au le vala awina fo itono ainga Fai valo filima itono le kalesia A so se vaenga o lo e ngalue ai E a lofa le atua matoe fua I atu nisi tausanga si tele Mo o tau manu ya tele te wasa I fua Mali po rengalue de Samoa Male au fi ngaluenga Manu ya tele le yaso E a mese fua le ne ya fiafi Ya se mai sina fa fiafianga mo tatou Mo mole atua I le olofa anga mo ito Mauto umalava Pamanatuine le soto wasa I fua Do I lose for limit?

mi milo fa fose ai sia afa nga luka kangi do ka pifa pela lua kangi kul o ka risiku ala ya lua risiku ke iar ko sauda ko a mi milo ku on ngola wala ya wala ti fa meita afa pe ti tau se avita vale fa pena ilu ngola ti lon sai tato ala fu ya si upo ya kuli kuli ya le seling le kuli kuli le seling ina ko le fiafi ya lo fa fa le mu fa fa le mu Babaloti na ifana wa onga ya tamaiti faifari leito mea onga ele kamkwe ki ivi kako ele te tau ona toi tu uole onga mota to fari TV le ai tu uole onga fari mea onga tau na tale valu tale iwa umalulu moe tatou mawe fuk na ala latou ile tayao tapena mole a onga wala le mange kele ya wale itina ina le tamama tina tau fangu ala tayao le lei alu wala tayao ala oi morka magiki la fu iye ala la ema fau fau emoe ma fau fau le a onga umang fari mea onga moe lola ia kusa la emoe alona ma fau fau la ye ola ema fau fau anga ili a onga ili si yasu e tau le fafa angu ala tina momor tamaititi le lei la tau iye e ala anga ia sa ungi alu le paipa furu maka sau fai le lunch fai le breakfast ta pena alu lo le a onga fa mama avenga fu ina ya tamam tina le tayao lo le tau fafang ko fafang joy ya wala ki ko moy ma ye tau fu ilana e va vi moy le tayao ya nga ba nga yo ya longa winga ko nga kipil tv kipil tv awol makamaka awol makamaka umika ko tv fa pe fu ila e fa nga oli to telo tanto ye fa na wa nga le fa nga laptop fa nga telefoni le po tasina bae nga mafuna mo umita tu ya onga ya onga mo lunga le nga wa tatala lo telefoni ya tatu ya onga kolisi wa tele lo na nga ye tatu lunga le telefoni ile telo po tele lo po fa nga me onga ai lo atu fo to ina malo matua e lo atu fo ye na yo matua me la fa ile po po a me la fa ile fiafi ya lunga le telefoni ya na tino fono fo le telefoni le po antoa a oni mea onga mana ya a fa pe mea onga le leite le te majiti a onga na fa ile le ya na mea onga ai au te aru lunga le telefoni e te fa fa o lunga le Facebook au ke aru lunga le Facebook langa le mea ngai kubol feka kala tu load fa fonga le tunu ya ta tu fa na wa onga o le kako wo fo lunga le Facebook kako susu e kala kama ki a onga ya e aru lunga le Facebook va ai po ani me o tupu ni news fo ye te lua ya onga le onga manga ya afa peti tilo tilo atu oni news fo ia nga tele ia te oi malawa o nga mana ia a e fa nga ina le telefoni ma le laptop i tono lo fale na e fa nga te tau esere manga te ilo e lo ilo e matua ala esi te sida mo ide li ia te utu te matia o nga ili mena te faya lono winga e fa maoni e pa ua lor kusi pasi su nga kai ku kongsio se atunu pe fa ima ie ia iau master mau kikeli mau diploma mau bachelor mau a aya ili mawa le fa maoni e mai mor kaimi a fa pia ite e de engo fa ilonga a ya te oe le fa maoni i lo vala a wina male me wa matu ele tu ya te oe vai fa maoni ai fa yo me a onga le po e lo lo atu lo ta mama lutina ala si le fia mai ele tu o ka so le le te lo le tonu unga to mai titina te unu u le tonu unga le le ai sia la fo inga la fa ile me a onga e ti lo tilo le tapu inga ona matu la tapu ai ai ilana onga mala to mafanga e moe fo ile le po e moe maloi mata e moe malangona lo fo le matua e te talo fo ile tu a fi soa soa ni lo na vai vai ele ai asi si fa ya onga si ni ona tau ilo le fa ya onga le nganga pa ia ya ta tou tau ole tatu wa o ya onga e sa ili mari poto sala lau fa lau tele inga aluenga ai o fa tasi mar fiso sani mai ole nganga ole li lono winga tatu fa nau ia fa ita fa onga tatau fa onga tatau li teimi nai ti tono lo potu fa ya ume ha onga e le ulo atu au matua ia a ole nai sika sila mai le li fa onga tatau ai o te aru lunga le telefoni fa e ke e alvakon e la lupo sau TikTok e se kasi dia me bomba kwa fifi ga ko mo mo le fa TikTok o au ke le i lo fa dia me TikTok au ka ba ye fo yo ko inga maluma ya tu ya ya ma tu ma tu ala tu wa pasi mai wa ma ko yo pas people ah ma ko yo pas people ta to fa na wa onga a fa peti fi fi te fa yel me lo TikTok ile ta fi te ti ai nan tu wala lo atu ta ma ti onga au ke fi fi ke alu dungo

Motu me famo moni Samoa, manatua loa le Pacific Easy. O loo faa wau pia tataro papitoa nao le lima tala tutongi pia faa aina le Pacific Easy app e faa tino ayo tupe famo moni mai lau telefoni fave ai. O loo hava nofo le tato direct transfer ti posi mai ayo tupe le tato account ma faa mali aina fasili lupo le telefoni ma faa tino la faa ino lau tupe ai na faa bitoa. Mo le tutongi ino pidio le mai, mo li te mga tupe so se faa tupe Samoa, pe tutongi ni nino no nga tupe le numpi faa Samoa Housing Corporation, UTOS, Samoa Land, ma so se au nanga Samoa, o loo ma faa ino faa tino umai le tato au nanga o le Easy Pay. Mo le sirifia, mo faa so podia so se vahenga ni usila yo tato lala, o loo hapa no fo yo tato ofisa yo taro ma mangele, pe faa nga le Pacific Easy Mobile App, bo le direct transfer faa sawa ilu taimi, ai sili ato na faa sawa ina au tupe wa tangwa tale penisini. Mo ni se faa mtalanga bala au ni telefoni o Barcelau o tasiono ono, po numero masani au kilani o le lua fitu ono fitu iwa fitu faa, ma le lua fitu ono fitu iwa baru faa, Pacific Easy, o lau pa anga mo tupe faa mo boli Samoa.

ni saute sa ilise sa mo oe malo ain o le Enterprise Motor Group manukau o lau faleta vale fa moe moe in I tele ta vale matango fie filfili mai ai tele le fiso soani o lau fai ngā luenga mo oe mo si ta vale talafia ngai su mai ile lima ono fitu Quay South Road I nei manukau Ases fo ili upenga ta fai langi enterprisecars.co.nz pe vala au mai ile o valu selau lima o lua lua tolu fa Enterprise Motor Group manukau sa ili filfili

na yo matua inga mana yo matu janga cha umai samoa maso se bai ngora nei la lo langi lo la lampa pa ai ya ya ile manuia oil on matu tama from near for near to nuri sila matu no for mama wai fa pena to no uma ora nei la lo langi tama na ya ingola chnu war fa mai fa no no ngora nei cha yao ora malanga le fa tua o yel maliu maleo ti mo tu sia ma tanga ma fa na mana ya inga wo me masani ma to bala u lo file mo mo ro ngang fa pa se fa ma fa fa na nai la to fa mo ri ele ti bal mul panga ma ta po inga na ya ma to ma tua tu a sin sino sa mo ba ro ma ta bala ne yaso ta to lo ina la to le ma fa na fa lo lo fa fa fo sia pe lo la to se fu la le le tino si si le lava ele nga nga o ba o ma la fa ma to fa ya le ne yaso fo wa ma lo ma tu tua ya ma to fa ya lava ina ya fo ya to vi inga ya to e I to Maulo Matu Fato Ba, or for Nato Matu Tangata, five me fang a ring more oil on Matu or two. So submit to feeling alloy matu to fire more oil. In the nears of four, I am mine. Tama for money, say if I'm a real to two, I'll ready some more in the years or a toa, one matu wole, matu balau name at Malaba, Alan Swafferman Malo, you see Cariso, Lomato di Moramato Faola. Amen.

lo tamae wa fa fa tai o le beinga le tua langina o fa pesea ko le sifa fa ya o ngai Samoa le tau tua mo oe le bai le Samoa tatono ia le tulai o no.

0: lose my father, I follow a challenge to lie on the two more already. Some more, my love of Taylor to know to tell it up. I'm a little fat fill it by for the entire hour. No one charge a Facebook money, Jupa, and my mana. Yeah, Kyoto from Tama Kim Hold up. Good morning. I'll all fat malice in my fat small town of Kalam and Nate, Maru Kaya, more time to Nate, yeah, Marco Caragon, Maru, or the mocking you see.
1: Yeah,
0: Mouse Cardia for you, to we are. Ya la manga ya foi la sa mo foi la fo mai la foi maruru la ko ya le kusa ko maruru mar ma ko maruru ni e ma lo fa ten fa tes mai ne foi tai o fo pe ala tawa vai ato tai o e tawon fa do mai le malo e le tulang ole ai ai le so sani le mo nai ai nga low income families mo le pensini ka ko pensini ka mir ngai kwai le ya mase mo il mele wo ini boko ya rupo ngol chol pensin ya chol sie mos fa mama venga mo na ya ngol na chau wati ya
1: ole ta ole na ole fa la wilo fo i po sa no ngal pal mi ele na fa la wilo mai ole atoe ole o reconsidered ole no winga ola fo i wato i tiro tilo le coalition ile ilo ilo ina fo ile e fa vai mai la ilunga o a inga entitled ona ole nei fo i fa ang a ngayo inga ele wa fi ai ai uma lava but low income families so ole au vai nga like ka onga eligible for ile mole va mole tu langle na ole vai nga le sala va ru sulu wa fe anga ile lu sala lu sulu iva fe le tau sanga tu sala o ai nga ia e ma fai ona a fa ai lo uma fo ile ia ona nga lu ele ole mtanga lu ngal IRD e la tau te fa mauti no ina ia ona ma fai lo le ona mauti no le maua ole tu langle pe ole tu langla le na o wa lai fo ona to ilo ilo ia ma ia fo fo le leila le sitinga ole pensing ile wa yai ele ngata ile tawo le pensing ya ole fo yolo otilo tilo fo ile vainga fo ile o sitanga e maisela va fo ya ila to o ya ila to fa na o ya onga amata pe ole sinna tulanga o lo otilo tilo to so ya fo le coalition ya maisela nga lu fa tasi male IRD na ya motino e mawa to no ai ainga lo mo mia ya le so so ani ya na ifa mania nga
0: so ile tilo to fo no mer ole na fa lo ele palmia tu si na vembol mo to tua fa pena fo le mesna to pe Nicola Willis Eva su fitu afe lima selau o ainga ya lena mawan lanto family boost payments bear of jelo a manta mai ape lila male vaingan for foral malo mai ape rila si fulua masina o la amfayon tu natua yef so suani mona ya ainga fo ile e fua la anga de tau ol pensini fo ile lewa ol mele le utu chale noin il temine nei on skamba I kaimia peanga o yuni e nengas pa ola iti jela lor tau ol pensini skamba I kaimia peanga o ngwa yaso ngai ai koyo so fo ngol tau ol pensini so looks like on malo e fua la lati tilo anga ele minoyo lo kaol pensini le yenge ya ma fo ile ma fa ma ma venga nei ainga ya lo mana bisi fo so suani so ol titilo na mula fa ya tu inisio bai ona tana fa tentani au tai au de pe ona ta ol ne tai o de for for ngala number na fima de announcement mai de mano reconsider non winga left to fa mani no mai tai au o fe tonu tu langa lo au il fu fa ngala malo so la tap ti tilo ya ila so tai au pau dia ila lo fole tu a tala noa il tu la mai fa ngala malo lo ye nei te lo le wamani no mai ele fina ngalo le parmio ni sila o le tai for the national ele ngalo fa tasimal party fo le wa te le support in the team in a 4.7 last poll and a Yale Bangalore and the opportunity party. Yeah, I know Tokino Mai Mala Fatino Mailas on Nafi or the Tokino Ale, the Tokino National, but near for New Zealand. It ain't got to Fatta Simone party there.
1: It's a seller to Folelo Tanta Yay, Ale Talafeunga Pe Ale, Pe Leonga Tusa Foy, Yala Tuta Yala Mata Yala, Isi Party, Yet a mountain all of a foy, Elema Fayuna Lang Long or in a while, I tell you lifted in a inga tool and my pe afa pair, Yet Ole. For ile amana ia ele national party ele vainga le ona ola to policy lava ile tuta la fonga tutongi pe ole vainga le na ole olo o fe SS ia ia ta yala a party la ne ele so ole lava fo ipat ile manatu al ta ta ila to ye ia opportunity party ola to they are open o fe lava le party e malo ai amo mia ia nisio sui fo ia mole fa ato ino sui al parliament ola lava tatala ila to lava noa ela tote nga lulu e either left or right ile time ile nei but ona ole tulanga ile le tutu sa fo ile ala tota yala mai se fo ile tota yala ma vai nga lo na ele national be ila ole tule na ole wa angi ai fo ile sa no ngal palmia ena se le lango lango ile fo ile parti ile ala tote nga lulu fatas
0: so ole ela tutu lo mala va vai le party foule a le wa fa solo na maulunga le support and you see a fuat you pole le na ngatai nei e la wa vai malau chi lo ola la to va vai foule le ol vai ngale ola fonga cha si vai nga e mo kwa ki a ki de le national e le party le because la chi lo ole vai ngale e telephone chi lo e le swing or the text ya ma vai nga tonu o New Zealand a tala no lo vai nga text e mo kwa e le fi fa ro ngwan au mau mea New Zealand if I don't swing or taxi,
1: yes.
0: I don't know. If I don't so I mean, I'll maybe I'll mafuagana elefia ngalo fata sele national male party for the opportunity party. Yeah, ona latoa na bataule final mo yeng. Kamo swing le tax system tono New Zealand. Kau mau ingin sila kumbiri orang ngadu kula wala fong
1: yeah.
0: Apa tu aw ye tono vai nga fa por kiki o fa manino le tai o le New Zealand First wa basa mane un St. Peters ia le tulanga o ilan fai unga le fai ia Stuart Nash ia mal tulanga o ye ia nisi fo io bing ska alo inge kong o le coalition government
1: pe o le fa mauti no ala va fo ia wa ona o le lava ua mauti no wa resign po wa fa ma vai ia le sunga fo ia Nash e tusai o tua inga ona o nisi fo e fa mtalanga na ia fai anga I se tasi fo I o tina MP o lea sa ili vai nga fo ili al maternity leave but o lea lava lana fa toe fa ala wilua mai ia ele fionga fo ia vavasa I mana o ngai kupa kule melea o lea o loo fia ngai ia mana funtanga isi atunu u a ai o lea lava ia ua ia kali saoa e le to ia isi avanoa a wa ia ili fisiri nga fai e fa amata ia isi avanoa o le tala ua ta puni le fai to toa o lona winga e matua le to ia ilava fo I ia isi avanoa e ui lava ilea e o la fo ina ia fa a na ye sa no fo ia ma ye fa fa ya le le yo nga lue but e ya ya ya ke o ya ya ole fe au ke le a wo o wa o inga ole kai mi fo ilele ole tau tala ia ina ia mauti no le le e ma fa ya onga ave le fe au like manga oi po angi manga onga ile tulanga fo ile o laite ona ina ile stanga sa a wa pole ale le le fe onga nga lue nga ma tau sanga fia e nga onga sasi la va fo ile va nga le wo tato le mana ia ai ia tamali anga o isika nga ka ia wale Aile ono la fefila sfarailin se ima vayatu ni. Ia vili loa se tasi o tangata nga maka makala I le TikTok lea na sawi I le channel lea lea li ilia. Ole kulang fo inga leo lai faile burn out. Moka avale fo iye fa I pa u a le pe asu ma ile le vayanga. Ai koe fa ala la ila male anga ese se I vayatu fa fonga ale atunu. Ia ole tulanga la na faya na vala aulea ileo leo. Peita ayo na tamo failo leo tutulinga ileo leo fo ilia. O ilai titirangi town center I le vayatu. Va enga le sisifo au kilani leana yai ia le faalinga mata utia le le na fo ipo pat ole le le ole anga mafainga ka o file ta avale fo ile wa ole sa fai malanga ilunga la wala se va enga la Great Bank Avenue New Lin le na fatu wal ta avale ma maua ilo la manatua la e esa le anga fai anga live fo ile ilunga TikTok ai ese le mata utia fo I mata utia va enga na maua tutonu ta avale e pei ona yai mua fuala yai pe amale se lau kalama ole maluana sa mawe tutono le taavale ia e se fulu valu plastic pots ia onisio vaenga le umanga faakanga pepa foilele mole faatawina mawa imale ngaifi lea na faali ali mawa fo imalesi kama ingaifi foilea atonu pose ngaifi faamoe e mawa lai tutono le club box ole taavale so e fuala iai ole mako ike lea ole soli ngatula funo le na mawa ia e onga ole ngalu ilungo le TikTok
0: Kusala anga fayala anga faadinga worku wofu lungole live lungole TikTok ele ya wapela titulo tuli potelo leo ngofso swangil vang leo anga live lungole fay va venga mawa ya le me ala anga ye ya mangi fu mawa koi ba oi la ko ya lo ele kele me fa van vale ole me ala fay ya akang fu koi ku live lung Ya la wok pusho ka wa ye leo leo o mai lo ke I pikole I sa sa war ko ka ba ni po ya kwa a pe onai vai ngai na mo wot ton ta ba la di di lot yo mai foi la wa e wa e leo le
1: Emergency departments for airport emergency units. But you know, my to what to ole wa wakule kwe inga olena a ya to for esa ilinga sangase esa ilif sosoani. Peta iane wale mafai foila ele vaenga ungalu ele taimilia una respond tonu my itangata. Ikam a for ye luase lawle capacity o tangata sa to tonu le emergency units ile asole I Wellingtoni. Onona wing wamako I ova lavale to a tele o tangata. Ia nei wa ia inga oso le fatu sita sia fo I ngase ngase ia mafa pena lava fo I ona mali ona o tūlanga e le le mat o le tūlanga le tasaun til tilo pe ia I fai ngā malo le taimile nei ai maise mtanga lueng oso I fua malo loina ia mauki ngua le le lava le iai o fo mai I vaenga e mauti noa e sili ona mana o mia e le mamalo le tunu ia ai maise lava la tatou I le emergency depa
0: al mele mana il fai ma fai a fo le o momo o su swenga a o su swenga anga e ngalwenga fatino pena sa ona le a wa ana le fai li potia a mo su swenga ye na fai e le lo ai ola e ye le lappe ola au nanga al se fo malo in dal temi na ton wele tama chono le a ia wala o pe ala titi la tuna decision le na mawai le poki le nga fai lo mai
1: ia ol ta wa yo o inquiries fa pe ina ia mau kingo ai po le ale menga sise o le ale menga sasi le taimu watu anai a wa o te tal tuna o ta vai e le ima mawa tu fo ile fo ina mali wa isi tasi I te tonu lava fo I o le emergency department mai I le vai nga le I le south o au kilani ona o le tu langa lava le le tu lava le tau fo mai I le to angau ngau fo mai nga nudu emergency departments. Kongula, fai ni la su enga ya, mai ma fa alawi loa mai le mamalo la tunu, ma fai e ya ye la tau se solution. Awa o le lelei la lengau le au mai, ya ona le lelei la lengau lua ya yo la tau e fai ni awala e ma fai, ona fo ia ma kao fia awange iko iku, awa alu akul kanga kai sulu aku ema umau so ifu aile iwa aile fo mai. Se tu langa le lelei te lele.
0: So baanga manina na manino peana ma wale bodies full fa tu la ofa te talil ta maalea mo le fito afailanga head scan. Yeah, male folele male le treated with reasonable care and skill.
1: Yeah,
0: jelo banga mani no yonesa fa di lipoti pe ma wole po kala mani tai. Yeah, alena ole tulangar na o ye ni sho banga mo sin fira tulu nei tai o no to los fu lo mi lo to lo to talo le tulu fitu. My love update to move fast as money for tire four. I might have a camera to see talent band on this your fast along of this. Listen, but let's report to my one on two not to roll on tire to battle on tire. I'm ready to roll on. They for tire. Get up.

0: E ai sa isi o de tau ainga e whaapea sona leo. Pe whaapea fo'i. Whaamata e avea le tale ii, ma le tale maasani e tau fia ai lātou mai le whai o lātou mea maasani ai. E tatau ona lātou o e whai suenga o le tale, a ngai le cofftest.co.nz. Paile suenga o le tale, ma whai loa le fua mai, cofftest.co.nz. E le ai se tatongi. Fala au talabai, e iai tū langa la matia ma tū langa le lei o fala au. GlaxoSmithKline, New Zealand Limited, Auckland.
1: Ta lofa sa moa. O le whapito o le Best Bargains New Zealand Winter Mega Sale ua amata i le taimi nei. O fi whātau sau telefoni fō. O lo mau o le iPhone mo le Samsung wata mai. A wata mai le na o le lua lima ta lai vai aso. Ai ala se se tino fō lazy boy. I le na o le lua fata lai vai aso. Ma wae. Wasilia ma le lua lima tau sanga le tau tua a le Best Bargains. Ta tala fitu aso. Wili mai loa i le ovalu selau lua lua lua iwa ton wiva. Ovalu selau lua lua lua iwa ton wiva. Beta mai ana i le Facebook page a le Best Bargains. E iai iai inga whapito.
2: Uso.
3: Oso.
2: Sun. Fefe o kausinga yau makari i la maanga yau lau kawali fou.
3: Ha ha. Abuiwe amusio uso. Bye. On the Enterprise Motor Group man ka, wa uusu yaid kaya wangi. Le yom yang whakamoe dao whainga duenga. Ayo wakuri a fia fi wa show lau ka mailunga la wala. Wa umma kwenga ka vale. Piki apu SUV van. So kwenga ka vale ha.
2: O feet fol tava.
3: O le lima ongo fiku Great South Road man kao. Pe vile le omadu se lau lima o rua rua konfa.
4: Enterprise Motor Group man kao. Sa ili, fili fili, ma ave lua lau tava ni.

pelo o le mana o tele ai kangoi fa masingo o ele ungol va yasu e ya ya ya fa inga e a fa inga i oe i meo le tu la fono i le ungol yasu e kelti e a fa ina i tato i la ngona anga sala umma so le siri la ele ai aisea o le mafu anga o na tato o ta ngata anga sala nga fanga umai kako ua le anga i tato e le fako a le anga o inga ua e sauma e kupua ili la rangi o le a o lo kako le anga nga kako fanga umai mai tato pe o le tala tabita sa o ili manava o lo tina ma le anga sala roma lo mta upe lima fai upe sifuru dua fai mai uo umai le anga sala ili la lulangi le oti ili la lulangi o na ua anga sala ta ngata umalava e mafu umai ili anga sala ale ulua i tangata o na pasi mai le tangata umba lela kaku keo mai wa kaku leanga ele fua leanga i tatou inga ua pisi ele lalangi nga leanga i tatou a oyai i tatou ile manava o tatu tina o le mafu anga la lea na sau wa Yesu awanga sila fia e Yesu ele mafai se tangata o ngalave ai oia ele mafai se taulanga e ke faia po se ngalue ngalilei e ke faia o ngalave ai ia te oi ai mafaia ina ua e fatua tua ile a miotonu o le taulanga mai a Yesu tasi na faia ilunga o sa tauro o ina e maua ile tangata le tongiola mo wana anga sala ai fa kua kuala ile taulanga na faya Yesu fai maile le talatu spai ua taua mio tonu fua ina i tatou ona o le taulanga na ye faya e leo sou lelei e ke sawa ile langi e leo ninga luenga lelei po sou kau mafai ke ola fapa ye inga ilo lave malos ae fua ilo fatu tua ile taulanga maia na faya e Yesu mooe. Mooe le asur ngei, fea ngai ke kepa kaula ia. Nga wa mi tonu, po le amio tonu o le alo le tua. Le tua fatutai, na e fia mai la vea imato, a wae moni ele mafai imato, da ngatanga sala, ona la vea imato. Fatutai Yesu, amen.

0: Твою саму.
1: Це Селіма і Вту. Аму.
2: Alofa fa tele tolo mai mo mala fa fonga na time or the time alofa fa fo mo tele mai or tu al mar wala time al wala sa mo tono malo mo to mala tono lo ta bale tono fa fainga al wega male mai mo mai no Facebook mai YouTube le nei fo time fo mai gala ta bale nei le talo le tawala ta to mata mai sa mo mo vai atu lo se furo le mana ir ma fa fa na mai ole e sa mo e le nei vai nga ole time o je baba ya tolo awa o mal tau sa mo na nei time or the time o wing ole tau sa mo fa solo na langi le le e pa uchi mo ni so vai nga sa mo e le so lua se full malvalu degree Celsius sol mo nga na o e le bebelo le esamo e le nefo ya so lua se full tolu lona ma walalo tado tala mai samo apia tala baru e le tayo nei fa tala fatua e mal tada po kalame le nefa ango le tayo baro le tino lo tada ma futam fa fo kamai le nga te lungo le tada wala leo FM 106.1 ya fa pena fo i lungo le Facebook mali YouTube le samo mai mo mai mal fa fo kamai Amerika samo pena fo i samo le nei tayo baro la bam. Yeah, let's say for Maria. Say my talent, talk to no new selling name. Tell her buying or motu South Fatalo Fatu, Nate Tiles, Futasio El Marulu, Alexandra, Nate Timor Tiao, Langi the Lady Tau, Puao for initial timing, Food Farm Morungo Marulu, Blenheim, Langi the Lady for the Tau, Puao, Tello Timor, Le Saw, Fasolo in our own Tau, Langi the Lady for E. Greymouth, Sutol Morungo Marulu, Fulimor Morungo Marulu, Invercar, our. Oh, Timon is your timing. Lang the Lay Tau in Kaikora, Sfufal Marunga Marulu, Lang the Lay Nelson, Sfutolu Marunga Marulu, O Maru Lang the Lay Tau, our own is your timing is for Lima, Marunga Marulu is so. Pasolo in a poor Tayam, our all Lang the Lay Tau, Queenstown, Sfuru Marunga Marulu, Lang the Lay Tau, Timaru, poor for Jill of Timis for Fal Marunga Marulu, Wanaka, telling a poor all Lang the Lay for the Tau, the source for Marunga Marulu, Pasolo, our own. Una wanga ni so time lang relay ni so for time on our only benefit fish food farm or over maru Westport le so ile baba ya tu the needen fa so on our lang relay ta mo to le so so ni maru no ngal maru no mare ayo kana state maru se for maru ya ile nei ta help lang relay ta mo to we po all for initial time food farm maru ngal maru no fa mawina wa kana state ne yaso ile motu ma tu le pi to la bu ngal motu ma tu kai ta ya Spulono Morunga Manu, Lufa Sona, Awa, Pauna, Wanga, Niso, Timey, Fatalo, for the Manu, Legion, which was my own Lamu, winning tunnel, or Tarama Futel, Nate, Time, or Tire, Manu, two form of wheel, Langi, the Lady Town, or Toe, Poor, for Jello, Timey, Spulon Morunga Manu, Lord, and Yaso, Spulima Morunga Manu, Fanga, eh, Fasolon, Awa, Pauna, Wanga, Lang, the Lady Town, and Yaso, Fasol, Lang, the Lady Town, Ranga, Spulfan Morunga Manu, Lulang, the Lay for the Town, Tau, Post, Fulu Morunga Manu, Lu. Auto to walang the lay for the town near Susfulu Manuka Maru Le Som. Lang the lay town Palmerston the north, Sutor Manuka Maru Luce for Toro Manuka Maru near Plymouth, Lang the lay town in Yaso. Sfulfal Manuka Maru Napier, Fasolo in Awa, Puawa Lang the lay for the town, Lang the lay Masterton, Sfulu Manuka Maru Le Solibin, Lang the lay town Motor Le Som, Sfulu Manuka Maru Lu, Sfutor Manuka Maru Hastings, Fasolo and Puawa the town, Lang the lay, Laoli Malefiana, Nay. Asolo foi in awa opa una wanga le tele buying or guests for lo maru maru lo makili kili ro hemal chone maru se for ni tai alang de late tau puor is your time for lo maru maru lo fa mawina more than a foi asolo wa Sama kima kaura wau kilani no whaka whasa langa Radio Samoa o le aipong samai whafo ni malamala ma whalo ili maruru maruru kiri so le kai aori tu mawinga langi de leo le tau de so ele chelo baeng o aukilani e ni cha baeng o aukilani puao sful toru moru ngar malu lule nei for yaso tai up au dia la lang de nei for the house for far moru ngar malu lule so ta help by going to atula stoffi o wa lang de nei pa una wanga ni so taimi pa solo pa utimu las for raile lang de lele sto nai mana sa mana so for va yaso lo mana ya tu pa ba ba ko mana u tu ina mala ma chau nei chai mala tai
3: Faiste fo fuanga e ta pena e lo a inga mo lo longa. Ta la noa e lo a inga ili mea e fai pe asi I tia le vai au ta fo lo fali. Tu ua ume ta au e suno fuanga saunga le mu, ma fa aunga se a fianga o lo longa o tua nai. E fai ma le sona o leona toi tu lai mai o ia fianga I lo a inga. Tanga I ane I le Auckland Flood Viewer a le Auckland Council I lunga o upenga te failangi. Ono lusao nga le mo itai me olo nga mamafa. Ono uyo lava lima.
2: Se fulma lua malaya fala wajale to la fitu le jautua arwe ni samoa mali pokala me manu le tae au. Tantu yei lona lua se fulma lu ne yoso yula yon. Tantu fola wana lua fe lua se fulma le ono. Malo fola manu yale tunu. Kwa kiki voi umo yula iya. Babe ala lukam sanga.
0: Dioi.
2: Afa mulbu le lua fe lua ono le kako iya. Malo faf tai le tunu ne tae au. Ya foi ali ti tiro ni so vanga talo nga ngal malmana ole vanga fo fo yo awalong fo afi mota to ni okilani alo ti jula tulo fai lo mai ele ya so ma fai ele ya tuno o tato ya masala ka ko okilang ya afi o mai fo si vanga lai loi kiri kiri lo mai si vanga o mai so ko mai mor mel wo ya wal fo train ba fo afi fo okilang ni la fai lo
0: Ma na yo le wa mai tawa to le la va matai o astona I pe astona I yo le afa so so lo I le va inga le astona I mo mo la la so valu o kuso ia o le o le a I la le va inga le I maunga maunga fau o ina le o le a mo mo ona nga ia le tsala ina so le astona I la la so valu o kuso o ina o le isi o la so se fulu lima o kuso ia o le ata to tilo tilo I fo ia ma mai mola tu I karanga hape I le isi le o va inga nga ya ole le e nga snippets fo nga ngoma ka maka oh kale mana ya aso tona ila le lua sulu o I pole aso lua sulu au kuso ya o ila le isi ta to vaenga le I wai horo tiu o le isi la le na but ole ma nga ya la le wa tilo tilo fo ile le ya ya e kakawala e tu sa 1 hour sessions e kaulanga a mata ile valu mai ile tai au o aso ya o fa la wilo atu ya o ingala le ole a fa ta no ina I ma kaiminga ina ya mauti no le kau ke mawanga lele hi.
2: Ea, ea. Kaalu siya le uya wau ke lelo, peke ua mau ima singa free ride I le.
0: Yes.
2: Ea walangal mele, ua te tala lawa noa mo le public, fo lelo atu se imai moa. So rake wako le levang fa inga lue nga ye, so le a, ae moni a u ngal malmana kikilo aku, a faa peor kua inga ngufo, a fi lele la faa nga I le, le me fau lele la kalangi, so le a, e a la po al me so. Kwa maanga nga yari.
0: Yes, yes. Ole isi tu silo na mata ina foi lele ole la veita le ole o yai I se tasio vaenga pe a nga ye o kele ka wakua ke ole fia o fa pelo o manga o ka wakua but ole mai tau foi lele I la tau inga lulu la wala ole la veita pito sili leo na mawalunga pe a fua lava foi isi atunu o lalangi isi kwa inga foi lea anta a pe a fa apea o a wala ono foa afi ole a e ilalo foi lele ole ele ele a ila la tau ye ya famtaranga on makua ima ngai ya la ya ke au ye ya Oke o yai. Oke fi o yai wala wo umanga o makamaka. Oke fi o ola yai fo lele. Se yo sa vali vali aku ingal va a se tu langa matang of. Kalosia. Ya tau sia lele ya tangata o mala va fo. Wa esele ma nga yo ngei me ka unga ka ke kele ka ko ku pe tax o lo walu ai. Ile fa ya. Ya ai ale lela ma o va ve fa ale anga nga fo. Ya o makwa imanga ya kele. Ai mai sala ka ko awala wila le ya lo ku foise malo vale foile le fai foise me ya ke fo polo ka se si aso ya un akele foile al fale tson
2: ya okay o lo de tau ti lo atu ala so valu la stona e a manga fau o ka kilo kilo ku pe fo ko ngul ba nga pe ya Mount Eden formerly Mount Eden Station now located in the upper town Eden Terrace manga faulanga No. Oh, ngal ba nga mo la sobat. Ya wale mani no ma karanga ha perro la ko la so leilo uma Silvia uma la chunu asus fully ma. Why horo tiu? Kam Silvia le ma ngo ngal ba man. Po kai la ko la pe ya.
0: Masalo.
2: Se yo kilo va ve kwa pe va venga afu why horo tiu. Why horo tiu elele yale mokuwa ifa mangingo lele ile atunu vonele ngeke ola ku sisise o isa fokuwa ale la kala kumai
0: peia ile vai ngale ile entrance for ile Wellesley Street
2: yeah
0: ole vala Albert Street and Federal Street
2: yes.
0: Near Mayoral Drive
2: yeah midtown ah
0: yeah
2: Ya va ngala na so a so valu o kuso o I le station is a I Mount Eden so a so se furu limo la stona ile na o I Karanga Happy Road ia ma Midtown I Wellesley Street ya la so lo se fuma lua e ba yo le fa la skonga e monia o ke fianu fo solo kilo kilo ku solo lem ko ma ngaya ni se ka ko ba ngi la le mele nga kele nga close kilo ba ngo le ha fa ngal wen ha e ku solo ka ko fe fe ku lu ngol fo ngale le ala ka e dia ngel ba ngala lo lo ko ki ki ang
0: io e
2: sa ko ba ka ki ale me so ba ngai pal ma nei ole Talanoi many on the fourth. Alemanayole transport system lea Aukilani Lerene. While a Sepikongu on Usila Kusama Aukilangi Mole Mole, all a contrasted or traffic. More local traffic. Lungola one arm. So far more moila at a Talanea buying a 4 year on the fourth. Lea Lulalole, all a underground. Ya fa mo mo la ka fo lo lo ka ko traffic o mo ka ka fa nga
0: ka lo si yo ole ole au nga au tu la va fo le na ole tsa mo fa fo le so so ani le fa so inga o ka ko ka va le fo ya i fu ngol au wala ina ia mo ki ngol la va fo tsa fa ti ti ma ia tsa la va le tai mi ia o fa inga mala
2: se ka lo si yo ole ke ok lo lo ke ka lo ka lo anga mal man ka lo si ingi ngo fo a fi u su po mar ka ya pe ka lo le a fo fa sa ai Okay, so far the layer in our fish are working for five hours. Okay, for fish are waku do more caco.
0: So sa oa,
2: my opa, she may mark our saku. Quale manga, mere somebody may open me. Yeah, I was on a low far, I'm in a mine. And for your honor, my boy, let you know, yeah, tattoo, bang a 4 year 4 After I learned a last with Talalo, yeah, Maria Kirisole, bang, a big killer, our fast food file, old black killer, son of Oh, did you lot to let Talal, Sonang and Fire on na advices in Tasio, Tangata for his antelon sound or blacky, Fire on for black is by time. E mana ia le ave wa sha sha to telefa pese au ro pele ki masi pe au i tua ia ia ku ma masalo afrika le lawi
0: ia
2: ala wala na ia la telefone le mana ia le o uma ave uma tamale le top players uma new sila ia a te na ne aku so swangi ngisi va ngo ko le nginga ma support kama a la le le fo le le ia ngai lo le le la ku kio mangu ase si o a ko ko kapa mangi ko Senta ku sese ya ol te pena ba wa ba le ya
0: yo e ya ya ke o ye se tu langa le le te le le ya wa ya ya ta mi fo ye ta longa ko lu ko ko le mangu a mai le ta longa tas ya ol tu langa fa nga ta la fo le le le ya nga ka alo mangu a ya le ho nga kam but onna ole tu langa fo la nei mana tu ala e le ko ye ya se se sa o mai se ku langa pe mangu ala kiki pe onna ole ta wo le na o mouse guard le wo fa nga ta mata alo ta mi le nei so po la la le manga ole ka mai fa a wa pe langa alo lain o sinkinga koi kia but onga a moli mau mai lava foi ma fa amauni a mai lai le smart mouth card leo fa onga o ka kaunga ave i tuai a lue failanga nga su e nga foi le yo lo minga o kulanga la ngai maa ngai erko a kele foi leo le au ina ia lava foi ta mai mfai una una ta a alo
2: so o le tato au alo pele kilo fitfidi mo le tua leo i Afrika hookers asa fo Amua Cody Taylor Samsoni Tauke Aho George Bell le hookers nga props Ethan De Groot George Bao, Xavier Numia, Oli Norris, Terrell Lomax, Fledger Newell, Pasilio Tosi, Malcolm Fowler, Leo Shale Lawaki, Pia Jonathan Hurricanes, Oloka, Tupoba E, Patrick Tupulotu, Patrick Tupulotu, Charles Lord, Sam Daring, Fabian Holland, Koi Foy Malcolm Highlanders, Lesa Umikilanga, Kamale, Loose Forwards, Peter Lakai, Simon Parker, Ethan Black Adam, Koi Fapopo. Kamala Le Crusaders, Luke Jacobson, Anton Segna, Laukama Kongua Le Blues, Arisabea Wallace the Titting, Molestan Foles, and Missy Tupo Tai Law, Algumel Valule, Le Moana, Leo Piccolo Pereki, Volele, Kirisole, Cargo Halfbacks, Cameron Roy Cart, Cortex Ratima, and Carl Briston, First 5'8, Ruben Love, Bowden Barrett, and Damian McKenzie, midfielders, Jody Barrett, and Queen. Topaya, Billy Proctor, Anton Lynette Brown, and Timothy Tawatawa Nawai. Yeah, go for Malcamale, the Highlanders. Outside backs are Caleb Clark, Fehi Anofo, Leroy Carter, Josh Moby, Will Jordan. Yeah, Mariko Yohane, to for Malaysia, Lola Samo, Ma Emoni Nao Narawa. So now, Atorana, La Toile of Nom, Ono Manuanga, Tamaiti Williams, William Scott Barrett, and Lester Fangan. Bang ayah sole ah, kau malu siapa ulur pergi sole. Tolu test mal le awal South Africa, illa tu tu le lah. Ia masih lah awal foye provincial lah, awal cuma lo. Tolu South Africa, calon kau menaul le tu le lah ulur pergi South Africa.
0: Yes.
2: Selalu pusing, wah selalu pusing ya. Ya, mereka ko Commonwealth Games solo fanga solo. Nai time ya, biar kiki lah ko lelit mai ya. Australia ping ean. Losu tasi aulo Australia se fulu lanto si liba se fulu banu lanto pin apa me fast fulu liba ping Australia la wa mau alai lead Australia ke minge ping ya
0: mana ya
2: tulang lua ko inge langi fikula ko aulo tasi si liba balu pin apa me losu fulu no ya lanto pin fa solo malaya Canada Nigeria Scotland Malaysia India o New Zealand fala ko si liba lua la ko pin apa me ongo ping ya New Zealand la wa
0: mana ya fu
2: ya alau jeli sabo kasih ka ko ping la wa kasih aku pengisi diva sorry
0: nice
2: ay seki
0: hihi
2: mangaya kaku
0: mangaya
2: nah rule lain tasi foil lato pini apa mea papu ni kini tasi lato pini apa mea o atu motuel pacific kasi maya kung kila lalang ilaw ke ka alo kasi lo pesengnya sorry mangaya kasih si diva samu ay mangaya kira lia sorry
0: mangaya fafitzai amu iya wala wangya ngia kuali kaku fua
2: oh yes yeah, lena. So, vanga na malti tulang tulang oile Commonwealth ma talong alo fanga solo. Ese kap ki kilo kilo de fuera fanga solo. Ngi hasu mungi shoka alo fanga solo.
0: Yeah.
2: Ala lecho tu amor bu de samo na lo su falo cha ne le tulang. E pitu alo fa te chele. Ta tu sanga lu ang po ma nga banga lu ang solo. Ma lu fa ma lu sin ma lu. Ya, ma lu lu ingan ma ne ro. Pai se ma lu lo ngal le ya le tu fo ingan ngal na. Ta ni le tia fia.
0: Yeah.
2: Hello, why not? Come back here when you're going to war, mate.
0: So we are.
2: Yeah, yeah, yeah.

0: kilani isauti. Usa ilise sa mo oe malo aing. O le Enterprise Motor Group manukau o lau fale ta vale fa moe moe. I tele ta vale matango fie fil fil mai ai. Tele le fso soani o lau fai ngā luenga mo oe. Mo si ta vale talafia ngai. Su mai ile lima ono fitu, Quay South Road I nei manukau. Asias fo ile upenga ta fai langi enterprisecars.co.nz. Pevala au mai ile oval selau, lima o lua, lua tolu fa. Enterprise Motor Group manukau, sa ili, fili fili, ma ave loa lau tawani.
1: Mom, Dad, ase a e te lua pisa so oai. E fe e alu so oai, Mom. E fa a alu ai tato tupe. O te le lava. Le lua misa so oai a uluma o masini poka. Ua mafu ai le vevesi o au lua. Ai fa a fufunga fo I. Wala au le au au nanga, ale mapu maia, ili o valu su lau. Lua tasi, lua tasi, lua lua. Tala tala no iai, pa aso le mu iai, e mawai lo o lua fia fia. O valu su lau, lua tasi, lua tasi, lua lua. I love you mom, I love you dad.
2: E fai ngō fia lo o langa. Pe ale leila fa aperitania. What's talai na neia vanoa e te list talai I le Dynaspeak moa oa onga fa aperitania. A onga fua e o nufumau I niusila, besi ti seni niusila foi. O le a amata lia vase ngai le aso lua fito o yulai. A fai e te au maui Hamilton, Palmerston North, Lower Hutt, fa apea Wellington. E tala fia ngai le Dynaspeak e fso soani mo oi. Wili mai loa ele oiva, lua lima lima, ono fitu fatasi, lua lima lima, ono fitu fatasi. Betana iane ile upenga te failangi. info.dynaspeak@twoa.ac.nz
3: Omo mia ni ngaluenga fai ilo fali. O le living space o lau company if so soani ilo fale leo mao te malawa. Amana o mia si papui pui, carport, canopy, pe fa fo lau hi.

0: Fafiawa jaro ina samoa ina wotoa se funu male lua mino jolo jolo chale ole jula e balua jaro jala mai samoa pia jala balu le chai on nei fa malo fa chai le tino u ila mai mo malo fa fonga fa chai fumo comments lungal chato Facebook mari YouTube ole samoa manga ye fo isa ole pire stawa sa angi fo anino la ko uyo malu duel kausole ya pawanga ore ngore ka kala ngore al nino e makua ingenge fuara ujaru ya nino na pawale me ole fa mo al nino le ma fuaile bunga lai sa mo ma ya le fon baia pide stawa se maru volta wa
1: ya
0: ole fa mo si le fa vale le fu se mi po le fe o ya ka koka ka ko train fucking a kading ya ole fa nga ya ma ko palau kuai e kuja maga bo mole ke vai vai ke moe o ka fole o le mele feo i train e jire lo lo chuse si me ki kofa so fa vale e alanga o le feo a le lau ki ki lo akula peo mako train fo yela kala ngay ae
1: no mo pa os
0: e I blasted me e de kwa tolo al maaf si li maga yala si raka ne o luisio ya mabar kaka lo luisio pe ka ingis war kako Louis, BYO siya kako wamiyo. Nagtala ko ay malawun po. E fay lang lang siya kayo.
1: E alwal ka kamalang kay ka.
0: Lenga. Ya nga if si di fay nga ka nga ko umar nga. Hello Louis. Anay, yan na wa batu ya so at talita to the talala mole community in my more ma se yo tomo ni mawina ma tango fi tele o wa fo yo on fo afi ya ma fo afi la fo ye and of tafa no lo le ye ile tulanga la ye so tala ma

0: No. Mm. E fai asi mama ya yong ngai mako kama ka. Ai le se me fa pole ngai lo sunga. Ko kiki fo i ko e vai ai ko e fiki mai fo i oi.
1: Kai a fa vale fa manga ku mai wanga lo ya ur ka lo ngala. Nga umba le ka lo ngala ku maka makan ma ga yor ka lo ngasho. Al me manga ya. Ole mo ko e vai fa ni le ya bulldog.
0: Au wo wo wo.
1: Ko ja o pese el pornga hu le dog sa. Manaya, yeah, I or too long than I for if I'm a loaf of time, I'm a tool nature. Malo on side Maru roll the child to penna to meet. Come back in my for the Maru rules if I land to offer my fanafa for the money. Ah, you are my for hunger to well tell my maltain and finally along on a woolly malos.
0: Yes,
1: for a flu polar too long. Oh, yeah, I found malos every time I down for the money.
0: For 2 4 years, I might see 4 years, my primary school of buying a 4 year old. Well, I go file sorting. Ain't I can make you a cooler on a full lay mass. I cooking, yeah, get all my quality. Let make sense. The wing and I'm for cooking. Emma, not me a sorting. Manga yang ai cooking ya kau mafanga fanga le tai mile nei ya ona le leile mo nai tamai te wala ngai mo ya ya wai er kemfe ale le fe cooking in fau se vai ya lua ko ala si me ai pu fa fa o malu mai kamai vai ya nga sei hello mai le kamai vai fo ye se vai le se winga
1: o jo ka ba wai fa malama
0: o fai ventilation o cooking ya ngai kamai ki
1: ele lola al bakwa ai lo fa ya o ela kurka mo kiki mo ko kiki ela no fa ya o ka ne no ka ba mo ki
0: ya le nga ngai ko kiki fo wo a ko le le ba ya so o se a e ke lo
1: ya ma tu a o le ala le tu ala lo ta no ka me ja ki sha ki le u ma ne fa na ya me sha le me tsai mo ma ru du a e o le le pe ka pu ma fa ba la ba ko kiki ka me Aboy, amara yo. Ya fa malo si fa mon mole nei to mai ti. Penalty out. Ya ma ven na to me ai la. O nga fa mon mole, a won fa ta mala ta to nei ba nga ya. O chene no, ngon mon bana pola so si le fia e facilities al council e. E a fo e haya el teleo communities a. O ti do ti ra to pe ka we pe si la ti ti le o lo initial fo ti fo in my initial councillors I mean a local boards member il e stasio o holo te va to pe o ka ya e fa nga a il la to tel te nunga sa tau na ti ti do le leia le council po se ma fu anga le leile haya el va nga le le wa ti ti ra to pe o tele no ino o se ti pe ti po se va nga fo le le tele no ino a me sa va nga le transgender I ilo wautel to dunga olai afa pel council ye mala to facilities e fayanga haya so se community so se fala tonga ye olai open ambo mo tanga sa ma
0: ya ona ye ya la to criteria for ye pe afa pe o ye a wa ye ya applications forms at a council so e ya la ma vainga u ma la ya mauti no e utangi ale le ye la to o ye o lo apply so afa pe la o le e meet your criteria here is application na ma tolo no wi e le ya la se tulang po le a lava le fa mo mo ma le aunga o lo au tu ye le fa mo mo le o le afa ya e le ila se ya fo ile le ale ale council la to eta ofia o le tatala lava yo le venue pe afa apea ole a meet uma criterias ele application na batu ai po ala vala ye fo fuanga ma ko inga events occasions e fai ye ol vainga lana ele ola ye fo ilele le manusi anga ye o vainga ta yala fo ia mole a fa onga ina o fale nei ole council
1: e wa pe to fa lo longa tu tawa va tu pe ko la fo fa sia ai ol council le ele fai ona avele le no fa fo ile fa onga bol bol free speech union na event le fai pota ya ya al mela to ya to ma war council ya la to treat ka ka umbe ko kusa umta nga to communities po au loko po alam ya al mela la to ma la to wa
0: yo e ya to no ese fo se vai nga sa sa ona nga fa ma le vai nga le ole ilo ilo ina o occasions ya ma fa mo mo ma ya fa ta no ina to to ai ole council ya ole la to la mta fa yo ya ole ma ta tu po o ta la fe au nga vai nga u ma la fo ya ma fa ava no ya fa le ne yo lo o fa ta nga ya nai fa le yo lo mana o mia mo fa mo mo nga o tanga ta mo la tu no
1: on sa mai nai minuchon final tacho fa marstinol tai mo tacho le look for mo jaro fa marstinol tai fo la kiki lo aku mo tacho ye tacho bo kesimat no nga tu pe mai fal chu pe lo chichi lo atu ye lo fo fa mai far kupela

0: 发达的 Jerome Graham 发挥非常的强 ，Down the Voicing， 俺弄了就做了为了啥么？弄我做罗斯福的巴鲁米多做了做的材料来做来，我们把它做了么？为了强要马路路，麻烦的烦恼来了，放来做在做为那爱，所以是买我了爱，买我们发疯，买家的不给他们来付强要付了，说罗的呢？不要的嘛，现在要不弄，真的弄做为了非常的少，所以的非常的比较做手术做发术，我不能笑，发说你笑买个付伊，找我。My loan finangalo, in the air, Malamalto, Jello, Tanto, for your messes, Michelam Melo to Butono, New Shalane, Fiamelta, Pocalamanita, or Fiona, Peter Malo, see formally.
1: So someone wait to buy, yeah, El Follow Fat for Lau Suma, Mareto, Fisama Malu, or for Malwana Tawa, a font fatal of Fat for Il Tato, what to know, or law, or no, or Mel Pocalamanita, or foe, it's Sumai, Papenango Malato, for two to Pufun, my El Tato, what to know, warm my son.Ano lebar masak sah oleh ya, wafisinga malu lu ya. Oh I le hot pools le I mangele motorhu kayao.
0: Nice.
1: Oh ngalai kaki bayai le kumukumuai ya le makukur kaku wakumu.
0: Mana ya?
1: Ya oleh mang ya ya eh kau mufi lebar kau ya le le pangai ngale oleh spa ya Malaysia. Yo ngai me nga le nga iai ya ma ko nge la one employed tawai.
0: Ma dai ya. Fa ma studio le na mo ne ven chem ma ru lu ya mo sona yo ta to ma chu chu asin sino la chu wa bitu.
1: Ya ba wo fishing ma ru wo fa fo. Ape ma ma ya ko ngui nga o le ma fa fa.
0: Yes. Yes.
1: Ya ba wan me ya ba bela. Ya o le me ya ka kala mai le afa limar ka ya o se ka le afa limar la fia.
0: Wow. Ma dai ya.Tatalan noa o tayao leo jema baya tu say ma maengan funfola le fionga le palmia. La suena na fia nipsila. O le afai loa maya ipo fia tono le a tuwe le fai nga malo mofso suani low income families. Ile tulango ili pensini leo tau jitino ne le pam. Kwa kaun ka ni vai jaymol chak sanga o la so sausi sila ili tulanga. Ipito.
1: Iyo lang sa wanga nga ua famai o lae awa they're getting advice long o vinga la wufi sitting here.Ya mai se fok kwang al makang al wena la ko wi ya ai e mafua on o le ho ile ko mu ya man ko sa I pau si nga uma nge e o fo le pau fa picole e ka ka pacifica le nga fa el pmn ma le advisor ya o le mu me la kasi le cost of living ya man ko la kalu mai ya ku langa la ko wi le ka wi ya la e oi ya ren o le u kele le swinga la o ye ma kele fa le kong ele o awa la se fofol ma kana ukunga ya ma o le u a nga I lunga le ka o le teng singi le la ko u ya kalu mai le ma kanga le ka o wo o over ma le kokana lita ile 91 ya ma ye le pa u ile fa unga o yungi la ko u ya ale fu ko ya lu so ole wo ko foi la bol ten singira ko wi I kulanga I ole por ka unka ai den akala le ten singi a ole ke le wi simea e fa mo mo I ai da ku u I me ya ka ole o lango inga fo I mo mai mo vai la au fo I fa nga la au fa mas la ko wi ya le ka u shipping o a ka unka le sa u o lo ai mai ku u la fa fo le fa mo u fa pe nga fo inga nga I lu nga ka una ko wi yaMa la fo e ka ke meta ko fo inisha la ufai pisingi. Min ka fo I lava ya elenga o kanga ka fo I la ukele ayo o la ufai pisingi sila ikila ko uya langonga la ko le oi ta makokal mo fo mala uwering ko mela ko uya langonga nga o yai. O le ngume la kasi lava le fasika uli le fenga I male akumu. It's the cost of living le kaumaka o le kaua le soifanga lo yai. Ya man kua fo I.Wang e el kamalo le il makai pia le o o fo e nga fa mai lava o le akam o la ngu me la kashinga ia fo fo le maka upule inga u kula e me le pare mia ia le ala u fa kere I
0: alo fa tai so o le ala fa tel tali le tinu tai am pola tu lang o le alo sir fi o le ala me tau o le ala move tau na fa ile malo te mine pe afua nga ile mafia nga le ya mesiana yo tatu nga tsa mo male pasifika obit
1: penka nga nga ilo aku ye ilanga o le ngai fenga malo ele ma sangia I on avesela ko fa mo mbua ile fe soswangi I kangaka o lae mo bia le soswangi. O le lakou lava maa sangi I fai ngā wha vae mai fia kausanga lakou ia wha mua mua lava lakou e ele au maumea ma le e kaue ngisi le se furu pasenge o kangaka o le o mia le oa ma kupe ma ma ka maa inga le akou. Ele o kakele o iloa la iai a o baimi fwe maa kou ia wha mua mua lava ia I lakou piko silinga maua lalo ia le lako kupe maua ia mm-hmm. Maise la lako ele o fai ngalwenga lako ole mamai lako foi o makua foi e kai ko kasile kausia ka maiki ia maa inga la o inga e kakaunga ave ele mua mua langa o inga le e piko sili o nga mafakia I kulanga la pe ah kongkaan kausia fanga ia kakere ilola ele ilope la vele nga vaenga pe la vele middle income earners ia polea foi se fai nga la fai ai ai si kako kakarim kako makai kubo lea polea foi le umi langa o ngei mea wala nga fua nga iai langa le loma al palok
0: Okay, so talanol palota le tatu titilo na il toy fama sino on fenga palota fo lele on na file na sa no ile palmia tu sinave maulum to tua Christopher Luxon ele nga lue male patile ale opportunity party il tu no ye no tilo tilo na tai tau le ole party fo le male maulum ole ole land to support le 4.7 le pole nga tatu nei e foringa by city tax Og Jerry Lopez har fire I Manisha Vajanga, og Labour Party, Capitol, Kane, Tax, og Isi Vajanga, eller hvor du siger, at du har lært, Pito, eller hvor du har lært, og så siger du, at du har lært,
1: Ole, jo, ole pe ye foringa mai wa vave vave ya ya le ya tuishinga bela ko ya mai e ye se manga ko la on fa pe on a on fa ilo mai la ke le nga lu e mala opportunities party ya ole e sa o 4.7% a kong fo e ma fu nga fa ilo ya ka fio fi ai le alu lu nga ole manga ko kanga ka e ba le le ya o sia le 5% e ka ka nga ya ya pa manko fo it's a party ele I yo o ko kong ol par me ke de se la ko sui o ya so o nga fu panga la ko ya inga ya ka pe ai ma ka o fi ai le nga nga ya yo ka ka ba ele ko ma ke ko ke le nga ka la ya nga ya yo la wo wala ko lo o la ko ka ka nesto ya il kulana le o le kulanga le ile la fonga la ko ya la nga le amakanga mai le ba ba nga le opportunities party sa ya ile la ko flagship policy o se fa'avae fa'apikoa pa pe ia iai se basic living income universal living income ia maua e kangaka uma le $370 a week ma ia maua aila ia ole pa una la fonga ia pa una fonga ia ila kouie maua lalo kupe maua ae kokongi la fonga moe olo maua lunga la kou kupe inga ia faasa fua ele mele ka ole universal basic income o se fainga fou o se mea olo kupu ia kungu u ie lopa ae ole fa kwa kalangoa lea ae le kaimianga fa vae le opportunities party ufaisinga leva nga kalangoa ae maare nga kaimi sa ye la bon ko kelo ma ko pale menge sa si ye le nga il ma kulea ye se kupe ma wa ka ka u mala va pe fenga wenga pe le fenga wenga ai ye le basically ko se la fix fu ka la il vayaso ai a e fenga wenga ma bon I si kupe o se fa o poponga nga ya ki oi a ye kulanga ya ko ngula le u fa ilo ma ila va election la ko ya ele ai o la kou e lau ke le fiefie e le si I o la fonga. O la kou o se pā ki I a pa u la fonga. Ai man kua mai fo I la tawai. O mengi o la fonga. O le merenge e mo o mia le mā lō. So se fai ngā mā lō la wā. I ngā I a wha a kupe ai au au nganga o le manguia lau kele rea kongu. Pe o whale mai. Pe o a oma. O I ngā la. Le wala wala ima kupu melfale kongu langa le wakipia la malola fonga wapaikikia la fonga kakaka kaunga kongi la fonga wale la waifo ilale faso soala kouya imo pale mai imo a oonga le fainga fale leyo kulanga kauka maa inga kaukele uilua fo ilapo femele la mayele kupele fufua if a pe so swangi mai ai in the cost of living kan wai o le wala kala ka pa loka ma le ala langa la bele ku mu kon kal ka so swang
0: right a bit jo in time yo lo chama na chu a lo pol chau sang la cha chu nen cha cha no me attitude of a bullet tunnel pa le me mala chu la fonga fo le awa a ko backfire ye telela la fine fatete ngala Stuart Nash a lot of about the tally of was a man of Winston Peters or to pull it for the tour wa le si vaing fo le ale fo te ba che fo la fonga Shane Jones Olena ole fo e pe e a la coify aya fine ngai kai kai a ben my peso wo e sit feel tulanga
1: yeah ole me ala la ko ya e ya ile kari kon un fo ile le i ko kon ol palenge o fai pulle so se fai pulle la be miska be le miska there's a code of ethics
0: all right
1: the ring of from kalang o se o se kula fongo fo ile le le ami o kongu male ava fak faka ele kakau so se fai pule onga songa la fongi la fonga onga lai ele kari kongua o fai pule eva aime ele a kongu a fai lai ke songa fayengi la fonga so se silaba e kari kongu inga le a kongu ia a te kalu mai ue yele swinga le uka kumaka iku wale popole lava ia
0: Yeah.
1: Yang isi foi lava I songa lafo la fonga la ko uya ma songa fai of famkala e muli muli fai famkala ko fa ko ese mai la o e mo fai famkala e mo muli ko fa ko ese mai
0: yeah.
1: E yai la isi fai pule e ko e o akurunga kai me o fai lor famkala nga ma ingosia e kongu ma fa ma vai te o kamale o Stuart Nash
0: yeah.
1: A e isi fai pule e te kong kong tea mai la wafo ilele ma ma faiang kalamadi e ingosia la e kangaka a e te e fa ma ma fo ilele yai e ila kamale o Saint Jones ha ia a ngin mea o le kom fainga la va meshe pa ki laiki e fai loa I le akum ulau kele I ala kou kulanga fo ima ma la kou ka ofi ima ka upu eses a iei alu le kalikungu ala kou ia fala wai kele nau e iei fam kalanga e kakau la van ka ofi a e kalu menga kula I maile pleskenge leo Amerika
0: yeah.
1: I e Trump o le wakako mai kaua e mukare ke alka malo ala kou ia iang fam kalanga fai so sesi e ki inga fo inga ave I fam singonga ele kai kai la vakia e kamona ma fo ele ole pe pelo yam ko pe pelo a me la kai pe pelo ya le la pe u forima u fa kai kai ele nga kala ka ko fai pule ai ka ke mai ka ku fo I la va I new so sa u isi a ku u a maka pe nga mulu muri ka ia I ka nga ka o I e ka u a ka nga ka ko fa I longa langu la man fa I longa
0: Ma lo fa te tere lo fianga sa so li mon fa so fo fi ngalo le nei tai ao ya ka ko fa ka ka pe wa le ba ba ele fi le mu mal ka wa le ai pe fa so lo inga a ke le fa le tonu le o ye a
1: ke le fa le tonu ke vai ma man ko le wa ma uma uma sa ingi le fe nga fo ile le ai ke wa wa ka fa ile ba america ye fa le anga nga fe nga inga fa sa wa e ba a inga wa umanga ma di di e kwe ya ai ben le va inga le straight of humus ya a maka ma nga alfa pa pa nga pomu o le ua so so o se fulu kon waso o pomu e amerika ai ben ai a pomu akfo la e pepelo mai la va amerika fa mai wa umanga fa akama ia lea fa lea nga lea mea a la e fa sau la va drones ai rei nga kou ia ua mali li wai la fika fika ngu amerika ma le kula fonga amerika a ia ingi se ma li urkawa e kakaunga longo ilu male I le congress la kou ia ma ufa iloa kua ila ma sue sue le e ngi se la ufa I news e ma kwa of what the pelo la complex king le wali ali ele nga ko wa mali di ufika fika ai ova ku malchela ufika fika wa injured wa wa fai nga wala be dia mai la e ola la ba wala be dia mai ko ole na mu ko fuli le senatela ko ya e fai so so nga pe fo ya o komiti fo ya pa ngenge e fe si de ni al va en ale a e a kama kama ka ko che fai fo lo ka ka ko so lo ka ika le me al de pelo o ngei kai ka I e fai la ko ka a la e kal sang ya mo se van su bon opinion e fa wa wel ka ole news folder le ma sau
0: ya
1: ole wa ka o fi le pomu le ile wa umma suko wa suko ka wa few a wa dia li mai fo ile news wa pe wa le wa ile popole le ngaka le ka wa ka bom wa fa nga e America ai wa amaka nga le mafai la o nga kali pomu ia Jones ia sawa ai ba ia le ngaka la le wa poloka la ba man ia le straight of moose wa le se swa ule over male luas fulu milion a pao si le aso e kas a la fo wa ia le ma nga le mai Yemen o le au yutis le au mai ia ai ba o la wa ka ofi le swa ule sau mai le si straight le red sea
0: wa
1: le sa sa Saudi my eswa wa Saudi Arabia usala ole mokwa mauku la vare pulle a ven la ko ye I bole mafai America o ngala ko fai ise me ya ka ilola ole a se si fai nga ole a ka ko vai ko ka ole me mongi lava ele o se fo ele o yeni fo linga e va be umar ka wale a pau fo linga e o yai o fōringa o le a ke lele a whaianga o le pamao a inga le larolangi a koa. Mai eise kaime ka ko ba ai fōila ia I kūlanga o le a si kia I kūlanga o le kaula koui o le soifuanga. Ia ka koukalu maile ka wanenge.
0: Ma tango fie ma lo fafte tele mon fasol fina ngano nei tango fia ngapito. Fela I fōileva sa kao dia. Ia. Le fia ngapito tol susulu to fai su o wolem sio. Maletano rangal de foi tayo phone or choice of football nomero to lo tayo le tayo le tayo le tayo le tayo le tayo le tayo le tayo le tayo le tayo le tayo le tayo le tayo le tayo le tayo le tayo le tayo le tayo le tayo le tayo le tayo le tayo le tayo le tayo le tayo le tayo le tayo le tayo le tayo le tayo le tayo le tayo le tayo le tayo le tayo le tayo le tayo le tayo le tayo le tayo le tayo le tayo le tayo le tayo le tayo le tayo le tayo le tayo le tayo le tayo le tayo le tayo le tayo le tayo le tayo le tayo le tayo le tayo le tayo le tayo le tayo le tayo le tayo le tayo le tayo le tayo le tayo le tayo le tayo le tayo le tayo le tayo le tayo le tayo le tayo le tayo le tayo le tayo le tayo le tayo le tayo le tayo le tayo le tayo le tayo le tayo le tayo le tayo le tayo le tay

Jamie Uma, if I for a no sa, the name for your song, the ceremony.

0: Fiafiaga Bata of Fear Swaki, Iono, Yvonne Maltato of a Pesselo, Lolly Pacific Band, Hill and Nevang on a tour with you some more. You will tell if you want a lay love for him, a tart of Sota Inga, America. Aso lua vaste tasi lo monta no suta inga mala suyo lta to read Samoa i Amerika ni sunga kia na i ono lo tautu mai Hawaii. Ia, ole a fape na foyo na fatalta no lta to malo fa alo ngia. Ele nei taimo le tai au, fa alo tele, maenga o tautu a tupum to mali o alo matama fa nao Samoa. La lampa pa au le malo tele o Amerika. Kien, fa fatayu sa molta no pukalame le nei tai au, malo sifua. Malo
1: sifua, ya olu so tabai, oleo, tele o baia tupum salopo olu o magnilata pero was CL yale so ta ingalor yai pata afa yoro fa fonga mai ya pata no fatu il magone tru il ne fo i tayao ya mai hat road fo magone tru mai se fo ya abdel fa ni tanga mai bi ingal ta to li im ta to fa wala o ta to li me fo li ne tu la o tulanga foi I le tapo inga mamalu tamam tina mati tua me si foi la ufengolang pa iale tua fa taia tu foi I la utunga adbenga ta ubo tatu po kamili tu sa otu ma yuna cece o Amerika wa foi lo si le fia I meo lo tupu I neye tunu ea a fia iyo tatu tangata ya me si foi le tapu le leiai o Samoa I le neye tunu ya malinolang ya toa fa talong fa toa maro lama tabai ya na u si le fia ya la la yefo ni tatu maro fa aron nia fo I le ne fo I tai au.
0: Lo fa fai tu watu lau songa fa soa mai ma fa fo ni tai po kalam.
1: Ia fa fai la fa ia e fa talo fa tu lau songa mari matai a tawai a moli ni tai au fa talo fa tu I le tatu po kalam e mari a di otus fa mtalanga ia la tu watu ne temi ma ne fo I vanga tumua e te sau no ai na to proclame o fa fonga fo mai le tinu a mai se fo I ai nga manu
2: ya talo fa la vai la vo fiona ai ona ya mai se fo I le ya le tuanga ni fo I a ta vai ya pois o ani pa I o ya I o le lai lo ai ya e fa talo fa tu ta to proclame le ni ta ya fa tai fo I le ya vano ma tango fi avano fa au o ta to fe lo ai ai we love fellow inga I lungo lau lau fa ona pone. Ya e fafchai o leo watato fellow a I pu e manua e leo pu e mala. Ya. Ya e le I a fo I. Amata ina le e tato tata noanga. Ya o te fata alofa hatu ilau fasa usaunga. Mamalu sa amoa I lua. Tutu ila mamanua. A fionga I kovana su I kovana. Pa ia male au fia alfa inga maloma na to finga malu esi esi. Sai nane le tapu inga sa moa tuto tasi sunga le au le malo ma le masiofo. Ma le mia ma lau kapineta. Tapu inga pule ma tu mua e tai nane le tapu inga maua na iau sina sina. Ta mama tina ma tutua. O lo utu I pele muli papanga ma feula le muli, ma, le muli lai le alo faiva I tutono a inga yasa unga lava. E langona lava le mafanafana I matou nei. O lo au maui I nei atunu umamau. Ya ona ole tapo inga a inga lo fa pe ona tapo a I mai sa mo ai fa pe tu fo lo fa talo fa la inga salvi o fa ngalo ngale tu o lo ono fo o lo ono no manu I so se tu le manu le ke lo pe a wa se manu yo changa cha o malava ai mai sa ile so I fo malu pui pui a o alo matamba fa na o sa mo o lo o ne cha fa o cha o I so se tu le manu le ke lo pe a talo fa
1: Dal flava malo lava boli ni fu taiao tatu filo yai mari ya mai pa mo mo atu sam talanga mai le tu lo fa fon mai ole sunga mari mate ya tawai ole lutena ole navy ale tonu navy ale bana awal malo united states america ole president ole toa samoa so say it is atanga samoa e te tono o le military o le United States of America na whana mwe o ia mai Amerika Samoa a o lona soifua a toa. Na amata mai le ono masina o lona soifua saola ma soifua mai I a vau, sa atorifai, sa le aula, ma pata mea I sa vai I o nuu ia. Ta vai o te malamalama li e wafia tulanga vai o o lona tangata o te sawa li vai I soroa I a sora o la titi. inu unei mata mai lava mai manase a vao sa to le pai le lepa sa le aulam patamea ya me se foi I le tu le le foi sa le masani e ma le tu le e e le le foi le vai tele foi le le masani un tau fi mai ya ya ta vale pe a fe wai ya ma le mari mai le kolisi moi vai vasi ma wala na fai longo le a po le social arts mai le highline Community College in Wafimalua, and a Bachelor of Science in Criminology in the University of Laverne in the Wafis from Lima, Master of Social Work by the University of Southern California for USC by the Wafis from Luvalu. Erunale Sene is the Clinical Social Worker by the State of Hawaii, Mao Setotino, National Association of Social Workers. Yeah, my Kole nei po I atina atavai I alu manatu fa pito po ile I matu banga mai sa bai salo I samo mo mo nei o la oatmi le tu langa le tau atimalala le nei atenu ai wilia patalo patu mori malo pa tai
2: lava palo palava yeah pa tai lava mo le avanu pa tai lava mana ia
1: yeah I sent me now, you know, or I looked about to type my colleagues, some more, I sit out and know Mumu's about young. Or feel our own is about Isa, yeah, woman.
2: Of young, I or no, ear or see Oletina, so Tinanta, see ya, wa ya bena, oh my, oh ya, ya almost too long a Louis of Lenelo Matua, and I was our avatu, ya, so no so eno Felici, Samato no Felici by Mosoi. If I know I know how much I and I've got a seal of fear, only Mataile, if I must so, yeah, or nights to it's a seal of fear too long for pain. Yes, I'm a tone of Felici. Yes, I owe Omalai, little long a lua Falivalu Primary School. Yeah, so we owe my lay Falivalu Leiva lua. Yeah, by Timina, lay fire so anger for Anna Lelma loe, oh, I hear, and our only sweet Falivalu Primary School for Leiva lua. Sa famani ya iner kolisa samo ya lela sa walo kolisa samo ya fa ulole ya ongale iba ono ya iba fitu sa ipapanga langala ya ma ofa inga luenga la vai le PCP Pacific Commercial Bank ina vai chaimi ya uatele ale machiva ya fa mailo city na lotina ya pea sa wia tawe ya ave oe sue ya na yo ai ngale tutuwila Ite fa o ngalo pe pa fa nau tu tu wila ite fa inga luenga I ma so so ani mai tato a inga. Ia ole o ese mai ale na mai sa wa so tu na mai a ui tu tu wila ia and the rest is history.
1: Ia malo ole na e ul fale le le malo o se la sau besin po sau miti le ta tu le malo po le a se sala na le e jo le malo. Banga lini.
2: Yeah, losunga ele o se miti ona o tatoa ia o sa ili malo lava. Yeah, wa taunu umai foi Amelika ia wa tu ua foi ia o ngasa sa wai foi. Ia ona luma natu lava I sa mua foi a inga. Yeah, na ufero lua ia le inga luenga na iai ia fai foi la iori to lua. Ya sao fa inga luenga, inga luenga fa ya ngale ya matu a inga sa ito normalu. Ya wa aya chunga, ya maana ya tele pe mficha normalu. Ya walu alu wa le mawalawa se miafo ina mana oa inga luenga fasa vili. Ona nono ta inga lava ya siyo china ya mause matu fanua ya pia. Ya ole ala na alu alu lola ya wa le lava ya. O te ulu fale to normalo I le lua afe malefitu ia wa luse puru walo o tau sama. Ia lea la na o te ulu fale mea la ia o lea la e tau tua ia le taimine ia na ulu fale mai le malo o na o walatu I le recruiting station ia bawalinga luenga I lua ia o mai Samoa o le kamuta le tu itu isa mala ma ia mause alu atu e fa mai e luse puru afe le ponisi e sign up I fa fine. Ya fika kwa kengi sawa ai a mawalus furu afe ngai e mawal famuwe o ipolu. Ia na ulu ya la ia. Ya famangu yanga ngale atua. Ele fapeo se miti ya ua ia la uav ai e. O fufuanga wa umana fufu ele atua fo ilo uyao langa ta umafai. Ia mase fo ile autu lavole alofa ya inga isa amua. Ai sale ai so o miti e eu te fia o te fia o fale de malo.
1: Malo. Ol presten el to Samoa. E ni si Samoa i longa i tonu le malo. Em fai ne sauno i mona tu suafa.
2: E to atele lava. To atele e o tua ngane ma... Ma uso fo i Samoa ua matua i maululunga lava o lato tu langa i to tonu le malo. Ia o te O te fia faitete, o te faitete fo ila a uia le tauino swafo nei uso ma nei tua fafini. Ona o tūlanga fapena fo ia anale ia ai a taunua i ese taimi se o tatanua fo ia ai ese lato fatanganga. Ia wana isi tangata ia e mana o ai awale tauo lato swafa. Ia o te eleo o ia lau tautalanga nei a fiafi swafa. Ai o la uia talipupu o atu. Ua matua I tele whamanuianga o tuangane mauso sa mautono malo I tūlanga maulunga. Ma, ele ngata okay. Alfa ofisa, ai ole enlisi, ua tua tele lunga le einiva, ia ole tūlanga maulunga le, ia tangata sa mautono malo taimine ole oono. Ele ilava sesi ua usia le ofitu le taimine. Ole o ono lea le taimi nei ele I aise o ono sa moe tonu neivi. Ai ua I aile o ono sa moe to tonu ole ami. To tonu ole ami eta ole captain. Ia ua I aifo ele o ono I to tonu ole Air Force. Ia eta ole captain. Ia ole taimi nei tonu le neivi. Ole o lima le ngata ai ia le I aile le ngata I aile a fo e. Ile taimi nei a ia loo I loa masalo I aso wa alu sa I aise si sa ausia le o ono ia ole katina I tonu le Navy. Ole o ono le ta unga I tonu le Army ma le Air Force, ole Colonel, ole Ford Bird. Ia o tonu le Navy taimi nei loo ia I loa ia o malo o mautinua ole o lima le nei a ile tangata sa mole I tonu le Navy.
1: O le te langolango ea I le tatu sasaite o le skopa, I te tonu o le o afu, I guess I'm sorry, banta pa pe o tangata po tamiki tua I kuli si sambo mai vai masi. O I nisi o, whenever na sauno mai officer o to sasaite ngai I afu I le stetel naolo o e to ngā dua patasi.
2: Ole taimi nei ele eise si lunga ele stete o haole ele Virginia. Ole kolisi, ole poliskopa USA. Io ole alava I tau ati. Fato a mato, faile mato ofisa nei, fato a mato mato ofisa le amatanga o nei tau sanga. Ia ono ole tuangane fo ilea ia se alofi le Las Vegas. Bela o Las Vegas ilea e. Eta ape solo mato ofisa le taimi nei. Ia o mato wa ia sa longo mai ona sa ifo. Sosa inga fo I male. Sunga presteni ale skopa I oe ni usila ili bele tau apa maya mātou leae nei ili mātou wa yata usanga ia ela iti uma mātou o te masalo ole tau sanga peto selina tu waile tono mātou ofisa pe ole iwa tolu ya o au yono fai ule iwa ono ya ale ya wato atele anai members yo mai o tangata wa mātou tua ya o lato lava fautua ya o mātou wa mātou tua ya etu watu ya o tōna eto te laiti ya o mātou presenele temine ole sunga ya se alofi ya o mau se alofi Las Vegas ya ole mātou sui presene ya o falitua ya lei ya o ia ole falitua ole fiangainga o loo fapeonga lue Long Beach ia ole mātou taitai fono ia ole fetalainga ia tofilau atatangi o loo fapeoina ia I polen ia ese uma mātou stete o taimine ina o au lava le afoi le sui ole mātou laula wā fono le I Virginia ia ai eila nei teine ia I Virginia lea wafaso tae fo I ai ia ono lea tau wha mā popo le asosia bela le meet and greet le alkoholisa sa mō le whaine ia setema ia o inala le pe fatu a whawhiloa ia ia au tangata sa ia I le taimina mato whaia ine fono uma lima fono ia be maua ana I tangata be lose fono montupo ia na e lose manatu ia ole a whailo sato laura wa fono I se I wha mautu ona ole fia soso anile a unga I sa mo be ole manu lauti lawale na ole mato tamu fainga ia oa olo to finga le olo te sui, sui te utupe. Ia ole mato te utupe, ia ole uso le afa amati o ia nofo i Minnesota. Ia o beila o se te male fatu afiloa i mai mato i Vegas.
1: Zara pola.
2: Ia ole a lava e tau fasala lau, talu si a li i. Ia lau fionga e maua mai a le afo i. A e maua sa wawa noa e ia wale mea le ole a lava e tau faso ta i e tangata i nei USA. Te tau fa mautu i statoskopa ona e te lea. So ta i a mato ma sa moa. I pulo keki fo I o loo fa pe ona fa tau sanga mai pule a onga I a pe ole manu lau te ile na ole skopa I USA.
1: Malo, atu, nei o lau singun moi a e. Lala te le, ole te ngalu I tono le USS T.F. Kennedy, carrier. Ole si le wa te le. Ya, matu o tuai ma sa sau sau nonga fai u ka po kalame o na o lo tein fo I tu langa ni aso. Ya, ma sau nonga ye fo I fai ma ka po kalame. Ai, salve ma ne, si le fio le maro le tunu. Ile te le o carrier le va ale te ngalu e. O pe fia fe e tanga te ngalu e. I te tonu ma mai te leo bale. Samro, Marie?
2: Ia o au o loutenga luenge I lunga o le vaa foule a le malo Amerika. E le commissioninga e lua carrier ia le e ka o le nuclear power plant. E faia le vaa ia e ngau sia lava le vaa ia lona ia malo sifa e le tise a. Ia o lea la o le wa alewe te mine o le Ford, ia lea fatu a fo imai le Ford, e ta ue mato le Ford class, le fatu a fo imai le Ford, futasi masina lea sa deploy ia le Ford i le la fo I tu o le lalulangi, ia ae tu sa o le wa alona lua lea lenga lua e ne ia o te mine, ia o lea ele i umalama na fai. Ya ole ala vai fai mama to wo ifa fo e Tesla va ya ele ya fo se time fa ta ti e commission ene va ya enough information is all public information na to se si sila ne ile le progress ole fo se ina le va ya olonga lwe ngalo fai lunga va chemine o a o le mental health provider ile ka sanga lwa fe lwa tolu sa fo isa by history na o na o psychologist lava ma psychiatrist por fasa mo changa cha psychologist mole maloloina so fo maloloina ma fo fa ya e walu mana o mia was you know va ya sule tele o le ma fo fa lava le mental health is huge and o lo tomo fai lava le le malo ia te kiele resilience ia te ia fapia ona tau sile soi fo malo lo ina ma fau fau. Ia ona sa fatanga mai lola ia o pili e si fulu lua a ia ole olo uia ata maile ia I fo I po unia o susu enga fo I. Enga e tu tusa le lei ale ngalue nga umale psychologist e fai. Pawale mea ole ia matso lai sene ia le fulasa sa ili ai pawale e se senga ole nga luenga ale ia uia fo ia to mai lo ema psychologist ele mpa ia u ona fa ia ni psychological testing pe a bole fa sa mo pe ia ni to mai ti neurodivergent well it's very rare to find neurodivergent sailors or because it they all go through some kind of you know psychological testing so it is usala I olungal valo senga luenga na to lua lava ma u ia o au I'm a licensed clinical social worker and then a licensed psychologist. And we take care of 2,365 people. So ila ma walanga luenga ele peo pe ya wa ya ya to sale ma psychologist. We are the last one. E o ma ele tama I titi e amata ye chaplain. E yai resilience counselors. E yai prevention. So everybody... So they all have to go through that. Aho o mai lole le sailor po se tangata ia ma ua lono winga. Ua ngalue ma ua assess. E faya assessment e fai susu enga. O le ale mea po ua le ae yase tonga fiti mai ala uwa enga ina amata mai ai. And then we get into a diagnose. And then we look at the treatment plan. And then we look at the disposition. Be fit for duty. So that's the biggest thing ilo uyanga luenga is to look at the fitness for duty ole ole sailor. So there's so much stuff to talk about it.
3: Yeah.
2: But ole that's a very brief summary ole uyanga luenga le failunga so very busy. Yeah.
1: But they love a marine. Yeah. But they love a more fun no no time. In any town, man for let you know, and that's how to form my is a matalonga, my son, my bari, my take the white or your tender, it turned on Vanga out, the United States of America, the Navy, yeah, but they love Marie, Molly, if I'm doing all the time. But I love, yeah. Yeah, somewhere that would put him in the foot tower, if it was a salad, Nate too, yeah, and the two at full of it now, I'm only Nate Timmy, but Nate too, la. Thank you.

0: talo fat fo tapoi ngane tunu ne chula le aso fa fo mai tala mo la unu fo tapoi mai
1: wo te no tuma time in staff fe malanga inga on fa ma tu ye tu sto sin na pe tu o ia ile tai ulo le pati ile New Zealand first va vasa mane yo Winston Peters ora fa ilo ile fa ilo lilo le malon sui fa to tongo fe malanga inga mo tanga tai ni kia Maria Erica Stanford on each single or tafia ile ato twang or fatu maule o mangi nga far fa mai Mori te minei, e pui pui aile wha li lulilo fautuanga sa fuina min stau na malo masuia o fisa. Vai e tau ai, ole au ngāra wha matu ino next thing a mota hata lau tele e le a vese aile mara o ngai tau fi aile wha li lulilo. O Peters, ole min sa po e matau pore vai wha po sa e te e te ngai ngore sa alo tonga wha tau inga ma intia, aile for flaina. Ma mua mua tu wha joina vai ngai fi malanga inga ilona tau ai, e wha ono matala ile ava noa tangata ini tia tau leanga ina e malanga mai ai New Zealand. Mafau ese aia manoa, motanga te kiwi. Olona soa te iuru Shane Jones afte iai mafai jonga i fau punga la lafo faa pea. Malapa te iai, i le lolofi mai ole ngalu lolo ole pata chicken. Ia itu aingo te tau mafai lau ilo tele. A intia, a ia iuni sa fai jowina leo tele aia pina sa maire te singa i ole paare menelea. Matau wai, ua fai lo ai swinga ta fai mauni e Stanford. Ola a fai longa lanwai tanga te sit senyo intia. Ia e whaari ai o Nature's the Thing o awhi ai le talano i na sui ofisa o le tāua o le awa ne fōrfolo ina ne sui na tulu ai se e wala o le a whaonu talifoi tau iai ia in tia. As a whaari ai minsta a whaata o Inga Todd McClay o le pāki ele national. E se se ia Peters, ma ere tau na tau fia le whaalau te lino whaamtalanga le sao mo le mawai o le pālota. O whaamarino ina laulongolonga le pāti ele Greens ia le lato whaamuamoa mo le whai ngā pālote a November ia tele ati tupere tongi whaalaponga i te tongi ele au mau mea. O le whaiunga le vasto sa te wafi ai whai pule sui te wama le aulongolonga le Green Party iau kila ni saute mo le lato te wafi anga whaare te usanga le sa whaailo ai a lato manifesto le wafi marilu puluono. Sa talano ai le Tony Silla i te numero aulongolonga le pāti masui le a te wafi anga. Mo stasi sa ia lunga ili le Tori Sila, o lo iaitu beretongi o la funga ilunga o loma tau topo le TST, iaitu beretongi fa la funga tongi maua po income tax, ma tangata e fai ngā ruenga ma ile vai aso ile vai aso, ma na ia lato tupe maua, e avese e tupe fa la funga. Ai oi la tou o lo tue atu le fatupura iyo lato tu mao ainga maua, e leo tongi eni la funga pereo lava, o tiro tiro iai e aona tue talano ina. O se manatu sa langolonga ina se tasil sui a wai. Inona whaalia, e manao mia le toi whaatu langa o tuperetongi whaala thonga. Ina ia tau fai faya umai melele. Ma le toi whaatu langa o tupe whaala thonga e tawa tele iaia inga whaatina oma. Whaatia le Greens ua maana nao e tuperetongi whaala thonga e tongi. Ia whetau ima ta mao ainga maua. Ta mao ainga maua e pasi atu iau ngā tupuranga e murmuri mai po inheritances. Whaapea ma whaala apod patonga. Wa maana nao fo ia toi whaata oto tuperetongi whaala thonga i le amtaina lea. O le lea ni tuperetongi wha ala ponga mōtanga e mōtongi na rwane. Mare se furua whetala, tau sanga, a si tia tuperetongi wha ala ponga mōtongi maua, e si le marcela uonus furua whetala, tau sanga. O stasi o sui a waisa whaaria le lei tori sila, e tā o telele a ore tongi e stupe wha ala ponga mōtongi la rwane mare se furua whetala. Ma ia fisini ngai, te e se a, e leo whakino ai se a ienga whakino, i le teminei. Sauno ai le tua whianga. Ta whaari ai le tamai tai sui te tai marama Davidson. O lo manino ia inga whaatino le pāki. O le whao popo leo tuperetongi whaala thonga ai la tua au piki silo na mau mea. Tino tino ili mana awasi o whaala abo tonga. Ina ia mwhaio na tua inivesi i tautua e wharong lango i a tangata. O le isto mai tai soa te iulu Chloe Swabrick sa i whaalia. O tau tala lama la tua inga whaatino e whaavai leilunga o mori mau. E fai tau selau mselau i li poti e fai e la fai ngā luangar fai mai au gila ni winga in setin ini fiti fiti po please ma isi in setin ma stasi o ngā singa fai fai mai ta se e mapalasi au tom fai e soli ni monga monga i tu tono le fai ta ele o le tina ngā singa se Claudia Elliot sa tau si e vai ngā ngā singa se o fatu le fai mai i le masin turuai ino wama ane tau tonga sa fai elon fatu sa ia fafte ele leo le tau singa la fai ngā luangar sa ia mo epitai. Sa ia longo le reitori sila, e iai o nātu ngarunga o ngonga e winga ili tūlanga o iari whare malona wha o loina. Sa ia wai sa ia wha aru se furu tau sanga o ngalua e iri wha rābu tonga mālo o wha kasi. Ino fonga piro sila no matau ki Afghanistani ma Somalia. O le melea, e masa ni a ili tūlanga o iai atinu e mātewa. ai sama tu ai fatia ia ina waru fatta ele for ma ile no fanga tau si ai nga singa se fatu no wa mai tau tonga ma tiri tiro ai se ma se no mero ni monga monga ile fatta ele a tom fa sorry ya monga monga lai ke tur mo se ai ina botu alanga mo se so so ni tu se ma tu se furu la fa nga ro sa ta mo mo ya tu se ilu ma avele potor fa ata ina mo tino ai e wa fielo no ulua plasi mo ye ta wai ole au fainga ro nga ilo lava tu atasi tu nga tu fainga ro nga vava ya nga singa te wo mai ana fa ta tonga ile tanga tu fo fa pito sa ro hino ya ina ole to lo ila o le sifi vava ya le to simo le ono nga singa se yaso sa lo mo su yo fa tonga tu si mai pasi le tio ni singa ele te mai nei sa si ti ale numero di potio fleas monga monga mai si insetti e te tonu fa lava for mai ma ye ta wai ole kero fa lava ka ba ka pete ni floa e bona ave ma ba nga ile chele to tu fu ai fleed i do pengo fa am tranga so i fu ma ro ina ni si ta wai o mo mo ngam fer fa piscina fa ma ye pe ole di century salmonella ma le mana te ta po le diarrhea te ta tere si si o mia nga ile se ola ma ro ina yan o te e na le pari mi tu sina ma ulo mo to to Christopher Lachin fa jonga fa sanga fa ma mo ngana pa ti ya so ma ro lo Moma tuwe ave editongi, ilo nufaalia, wotao lai, ilo lumanai. Sa fola fola ele patia le national, ila sista, ila fao popo atu maalolo, moma tuwe ave le tosfulu aso. Mafatanga ya matua, ila mfayo na ave umani ya su maalolo, ili taimia tasipa amana waini. Sa fai koina ele patia le leipo, ili national le tusa. Malea enga fatino, mafasino ele porklami national, ili fao popo ino, ili fao popo leino asu maalolo, moma tuwe ave editongi, ile lua afe se fulmaleono pesate ena lea. Mafari aia ole kipino tu tongi na porkalame moa onga amata le pest start. Fai titia fatu pengo mea ayota maitia onga. Ma toi amata ina feutena ingori tuso ro tongi wa tiwi ae. Una fafai ngata mea uma moa inga telebo. Ai wafari a laksan wa tiru tiru rumanai. Ma ia famari ia ia fatoa a wai fai ngafaa poro kike ito sangai wafi marilu sfulu. Ma ina tere ilone mea sata pumai temi uma mai. Or is your pa angar fai nga malo le pati le act sa la tu fisili nga ina le temi ufai ai dea for flanga le national e pe on ufai ai e vai asa sa tu e fa ma vai ai stu e nash ma ili avea ma si sui te uva le pati le nimi sin en first lead tu malo nebia or e tu e fa ma vai o nash e no mai ona e ta ua or e tu ma tai fai pulo le national keiki naimon mo nebia o se fai pulo piti silo na pa ye Ole afa ingo na asa malolo sa ya ave ina wola ila na pepe. Ae ta faa ni election e na tele ivalo ia sema na tifaa lio nash. Ae oa ingo faa tino na paa ti o le faa ngaina leo mafaufau. E beona sa latu taula ia maia wa umifoi o na fufo mai. Tana alonga e do tolu ia ta maile ofu ina li toni ingana o blacks o filfilia li toa fasu faa le awan faya onga Dave Rennie. Mone malanga tamile Afrika sauke, mareka apteni ani savea, ole ale awa yatu se au, ile au, se ilonga wo, ili talonga faitau lia mo mo spring box. Ole ka apteni ilonga lango male misi fowo tele, how it gains that duple is this, kirifi, watoe misi a fowi male awa leo blacks. Ae ole po ole how it gains ya si ale la waki, mo le lusi fowo tele moana pasika se misi tu pouta e loa, male numero se fulu ole chiefs, a tosh, a checkam, ya tamma ele ta alo mo mo leo blacks wafi ale au. Wa awa yatu li toa fitu o tamata alo leo blacks o toa teriu mai. E au fia ili po ya Oli Norris, le huka ya George Bell, o le loka ya Fabian Holland, o le nusfo weti ya Ethan Blackadder. O le tama fitu te moe ronga tonu le ine toa ya Timothy Tavatava na wai, ma winye toa lua ni eko yane ma emoni na roa. Fari areni, o le toa tolu o tama fo wa fitau ya ilo lato firfinga. O savea wa ave iai le fatananga e fao popo yona su maro loo ili mahe aere fastalongo ta along faitaunia iai nulai. O lune winga, o le aimisia ia ta alonga ele uni ta alonga faa vao maro e tolu ole o blacks ma au faitu maro le stormers, sharks, ma le bulls. E si diema sulvaru masivo ta alo e savea e unoma su maro loo. Ino wa mai ono faa alu li tau sanga atoa li ta amuri sanga kalapu ia pani ili mahe aere malanga ta amilo le o blacks a awai li unga faa unga li tau sanga tu wain. Fali areni, o ta alonga ele o ni ta alonga faitaulia, o le aofo inai po ista a ta ili abano e stepo ilunga, o ni ka apteni. O le fasu fa o le awo firfilia e aofi ele lufuru lima o tamata alilaine luma, se pulu hiva tamata alilaine toa. O le amu mua amata ta alonga ele o black, ili asu valu au kuso, ili ta alonga manastomas, Fast of Muliana Talo Mon Sharks in Durban, on Angayan de Pretoria, Moritalo Mon Bulls, the last full limo of Kulsom. Or Italo of Italia Mon Spring Box, or as a full of Kulsom, Johannesburg, Ellis Park, so so on air, Maritalo Mon Lions, in Malaya Lavalea, in a full limo of Kulsom. Taro Faitalia and Lua Mon Tolu, if I had Malaya, DHL Stadium Cape Town, so I Maritalo and Malaya, at the FNP Stadium, Johannesburg. On a tow for Malanga, Milo, Awenua, Amrika, Morita, along a fight, Tumil, and a five for Baltimore, Maryland, to take more Mua, Ta, Aloini, Awenua, Elio, Amrika. Womanai, Carlos, Sao, Ubert, Itamafusu, Peter, Silio, and Lele, or Panga, Mama, Mama, five who swung a paper, Tono, Pawaya, if I shall have to push one at any safety. And at Luina, Oya, Molan, Champino, Langi, Ileo, Panga, Ubert, or Romaro, Jamine, or Nola, Fiang, or Tulivasa, Piani, Tami. On a full swan at Manu Malo, Champini, Maturi, Prochaska. In the time of Sangari UFC, Tolu Fituya, Rila. Olali Lava Malo, Solealo, Samo Kiwisa, Long Walia, Lua Feminine for Fitu, or Melia, or the Bang or Alpanga Mama, Muffalo, Yasituranga, Motonus, Yaulia, the timing. In my Iron Full Swan at Val, my comment, Akalaves, my Bogan, Gastov, if I'm going to vessel. Faria ilo e opek o tama to fa pi de silo na lei le panga ya ona faisa la to fuanga e lo ai sei si ola ave mali si ona panga pe ato e te liu ile pa tama na ni yeso ya ifa lo ai mru ye lo wacho

Luas pun lima pilih telo jadi le jula sumal jasi. Pele fa fonga ba ini sinau tatu fa fie vianga ilungo le chochua. Mola udanga si fonga ready sa mo tsi ni mbetolo amol pokal mel fie fie mai. Chochua ni fole chacho wa chinu. Fa mai atul po le tatu pokal me. Ile unanga fo mo le chochua le fianga fa tu ya eti fu mon makafi. Pokal mel to che pola inga pe ona yai. Fa bo pongo le tatu pokal mel na mo tanto ile ni voyaso. Malu fakta ya tu ille fiang al fatua ya eti tapi dang al tatu tatu a mesi poklam masani mo tanto so sadi tele le mo tapi dang al tatu ainga a mesi ori tang fam si au mo le fiang po ele tua to mata wai mo fa malu si au tolo tatu ainga pe ona yai ille voyaso mo le voyaso Mala tolo solo ngal le manu ya uchiti mo faiva pe ona eto tua I tolo lo farfinga luenga Afu to mai to tele lan to tono company SSC Fisinisi la tolo ngalu mtango

lua le so lua se football valo ni masina male tau malulu o ka kase malulu o le tau over did le malulu de wo ye jato ya ele ma faila vona tu o le tato usu le tai amo le tai o pa tu tunga tato e manai tamaiti mai tu fa si fa tu tu nga tai li tai ya wa ya ai ma lu ro sa ya la fo fa tu tu nga tai ni te mai tu wa tu ai fo le u sa

Pate ile tuole malo si maleola. Maise le puipui nga ya tei tatou le tatou ya itiu te mangalue nga iso se mea. A le mea ta ua ia e fiefia. A u male aso e aka oka kakese au lile. Ia makua I fawe vela la wiputi. A wau li fapene I malu lupo le ale suru male lai malu

Pise mi ka ele utato ye le vaite mo le malu ru mal tele la mama e. Tele la fa noi. E ale nga tat fa ngoi nga lu nga fa ngoi fo de paipa. Ele na pe ai ni fa le mai. Mai. Ba ke le mai do ye. Ba ke le nga se nga se mere bo ye. Ya wa ile nga nga se nga se fo ke fa ngoi ya ile. Ile fa fa ngoi benga. Ya me se fo yo lo fa ngoi de ke fa ngoi ka ko pai pa la le. Ya me se ala ka ko ku pa pai pa. Wa le ko karia. Ta sile va nga ta wa ta fo na mata tu ye ta to mo ta to yo lo mo we ma yo tino. Le anga ya tu fa ma wa ma kwa ko bu fa ma ka mi ni cho ni. Ole me le fa ma na tu mo ta to ya nga ya tu va fo ma. Tau tona maoi, ole fa mai le kere nga pipisi nga a. Le kere nga pipisi nga I ole fa mai. Omo le kali, ole kali. Ai aru la fa mai pe, la tia le va di fo mai. Vai le le sau mask fo I le fai. Le anga tia la tu, I kere ilo fo I ole sika kare. Ole sika, gamba kwa kale ai, ole ma se ma fo fo I le tulo, ole fa fonga la tulo. A kale nga I ole ile a, I ole il fa mai. Sorry, ya wangi fo se me kapungi, fo fonga a. Ya man kua kakui, isi isi ya. Ya disi me fo fo le vale aso. Ori si kanga kai nga kale a kale ma ya le vale vale le aso. E ka fo dan ka fo fo la ka kale le kai me le aso le kale. Ale ugala tala fo ile mo tanto yo e vai fo ma I me si ta tu fana. Ta tu ma tu a be lo walo fa pe la e a be vai fo mai a o le kale e ta tau le lei ona fa se se mask foi le pupung ye ial fofong o si walo ye mata to foi mata to ma wa ta tu ten no fola tala tala tanga tala makwa kale la nga ile si makwa ka ka nga makwa kale a a kale ngi ye ku sa e wa kale ya ya kale ya a e fa lo ngoi ngalo se kale fa penga tono fa ma ile tino foi me ese eu quero fa ya ku foi ile a mi ole fa lo ma fa ma si na tanga ta e pai O tato langa tili loa e kere va yako ole pipisi mesi siama fo ole sau fa lai malo mo sau siama a ole ke bak o ka ka se o nga siama no ka ku kere tal no mana me ai ole va ngale to mo boli ati ati o ina ia pui pui ma yai tato le anga ya la tut fa le ma e tumu e kere la ku e kuku e tela to eto mo fa isa ili se no fo fa te fi sa fai le anga le fa tal tal le tula lu e tula to lu tula e va ir fo ma a Ya e kere ilo fo ya ese ko inga kali Olesi ole halanga kali ole furu Olesi halanga kali ele mai ku maula yai Ya olesi halanga kali olesi ku Olesi halanga kali ngaduar ko oru ole amakangal kausanga eri sa E kere ko inga kali Ay ngofo le fafa sengar ko inga kali mar ko inga ma inga wa mawa Ya wa baila Ya na ilo na e Tangolola ele pui pui mai oi ko inga kali nga Ni ke wa mo wor calling out in of kokas. Ya. Wa mo wor or calling out of kokas. Ya. Le va mo menga le menga pa. Are nga kalpa ya ba ku yo wala fo ma kan ko ko le fa fo.